0: October ang nasa kalendaryo, pero bakit yung feeling mo minsan sa tindi po ng panahon at yung init, Diyos mio, parang Marso? Pero dahil sa mga tugtugan sa Pinoy Memories sa RFM, medyo nababawasan yung stress mo. Ito po ang lingguhan nating pagsasama with Dr. O. Good morning, Sir Nation!
1: Mga awiting Pinoy,
2: mag-sing along na
1: sa Pinoy Memories sa Star FM.

0: Swabing the thing ng mga music. Dito po yan sa Pinoy Memories sa Star FM. And this is the music station of Bombo Radio Philippines. Alams na. Grabe, ang bilis talaga ng panahon. Aba, tingnan mo nga naman. 82 days na lang. Pasko na. Well, magtatapos na yung Asian Games at yung ating gold medal target. Eh, malamang sa alamang. Hindi natin makukuha. Ang masakit po sa mga sports na ating love at malapit sa puso ng mga Noypi, medyo naunsyami tayo, ano, ha? Marami yung umaasa na may gold na maiuwi si Alex Ayala. Kaso may shocker, natalo at yung bronze lang yung inuwi. Maski na nga po nagsakripisyo siya ng points dyan sa World Tennis Association Circuit sa pagsali niya po sa Asian Games. Yung basketball team naman natin, hindi rin nakaporma. Sa boxing naman, maski sa women's at men's, below expectation yung ating performance na kumpo talaga. May mga breakthroughs din po tayo sa athletics, ha? Aba, talaga namang parangalan natin si EJ Obiena, pati na rin po yung gymnastics natin. Pumasok na yung magkapatid na Yulo. At syempre, dyan sa weightlifting, as well as dyan sa takbuhan. Now, in future games, alam natin na mas magagaling sana yung medal hopefuls natin. For this to happen, however, sana medyo iwas po sa favoritism at extra proactive yung sports leaders natin at di yung palakasan, yung style na nagtataboy sa napakaraming athletes para lumipat po sa ibang bansa. Big sample, nanalo na nga, meron ng incentive, hindi pa binigay. O, di ba? May mga ganong nangyayari kasi. O kaya kabago-bago pa lang, siya yung pinili mag-represent yung matagal na at mas malalaki yung points. Yun yung hindi kinuha. Ayoko nang makialam dyan. Kayo na lang ang mag-ayos ng sarili ninyo. Now, balik na po tayo sa Pinoy Memories. Dito lang yan sa Star FM.
1: Mga awiting Pinoy sa Pinoy Memories sa Star FM.

0: Ang sarap ng mga kanta sa Pinoy Memories ng Star FM. Alams na. Aware na po lahat about the severe El Nino that will affect our country starting this October that can persist up to April or May next year. Ito po yung condition sa dagat sa Eastern Pacific na umiinit po yung ocean temperature below the surface, ang tawag po dyan ay yung Kelvin wave, as well as pushing this heated water to the surface. At ang nangyayari ay tinatanggal niya yung lamig na temperature. Yung efekto, tagtuyot po tayo while in other parts of the world, baha naman. May imbalance din kasing nangyayari. This early dapat po natin pinaghahandaan kasi po laki ng impact nito sa ating food production at security ng bansa at sa pool din po yung production at consumption ng electricity at power. For sure, brutal po yung tagtuyot at init sa mga bata at matatanda ng ating bansa. At syempre, susceptible po sila sa mga sakit. Star Nation, ha? Awareness must go hand in hand with preparations. Kaya gawin na po natin agad-agad. Our prayers for country sa mga darating na mga pagsubok. Kaya nga now, back to more music sa ating Pinoy Memories sa Star FM.
1: Mga awiting Pinoy,
2: mag-sing along na
1: sa Pinoy Memories sa Star FM.

0: Pinoy Memory sa Star FM. Pasarapan ng kanta kasama yung mga kwento na kinagigiliwan mo with Dr. O sa araw po yan ng Linggo. Bukas po, October 5, ay celebration ng World Teachers Day. At siguradong maraming mga programs para bigyan parangal yung mga teachers natin. Dapat lang naman, ha? Salute to all the teachers at akma yung theme for this year's celebration na Standing with Teachers, 60 years of protecting the professions, advancing its status, and shaping our future. Alam ko, marami po kayong mga teacher na naging malapit sa puso ninyo at hinubog kayo to be able to do more. Yung parang pinabilib ka sa sarili mo, nakala mo ay hindi mo kayang gawin, pero dahil sa magandang mentoring, ha, natuto ka at hindi lang yon, nagkaroon pa ng confidence. Now, for Catholics naman, yung whole month of October is the month of the Holy Rosary, at syempre, dedicated kay Mama Mary. Meron ding Feast of our Holy Rosary mismo sa October 7 yan. Wednesday, mangyayari yan. Maraming piyesta yan, sigurado. Kung may mga maririnig po kayong mga plug sa Bombo Radio Star FM tungkol po sa month of the Holy Rosary, yan po ay reminder namin para po sa special devotion na ito. Di ba nga, sinasabi, the family that prays together stays together. Maski anong pagsubok at uno sa buhay pa yan natin, all the more, take note kasi yung bansa po natin is undergoing economic, political, at social problems, difficulties, and turmoils. Now back to our program, Pinoy Memories sa Star FM.
1: Mga awiting Pinoy sa Pinoy Memories sa Star FM.

Star Nation, you're still listening to the program Pinoy Memories of Star FM. We are serving the nation with great music and information. Alams na! Lately, nasambit at narelate ni composer-singer, ha? Si Boss Ray Valera, na yung kanta niyang Walang Kapalit ay mas may malalim po ng pagkasulat at meaning rather than yung usual na pagkakaintindi po natin about unreturned, silent, o kaya di nasukli ang pag-ibig. Iniisip mo kagad para sa lalaki't babae yan ha? Now, sa paglalaad ni Boss Ray Valera na yung kanta ay requested po ni Ike Lozada. Now, komedyante po ito sa mga nakakabata. Hindi po nila nakikilala siguro si Iking Lozada, ha? Yan po si Iking Lozada, di ba kasama niya si Herman Moreno tsaka si Inday Badiday pa noon? Nilalap triangle pa nga na ito, mataba pong lalaki po ito. Now, may undertone po ito supposedly yung sa sinulat niya ng gay love. Na dati siyempre, bawal na bawal. Kaya, doon sa tema, hindi po ito nasusuklian o hindi nagkakatuluyan. Well, para nating mas lalo nating maintindihan, himayin nga natin yung kanta mismo para talagang makita at ma-feel mo kung tama itong sinasabi ni Ray Valera. Sige.

0: Oh, ha? Parang luminaw, ano, ha? Applicable. Hindi lang po sa lalaki, babae, bakla, tomboy, etc., etc. na. Okay? Hindi nasukli ang pag-ibig, pero nandiyan. Intense at nagmamahal pa rin. Now back to Pinoy Memories sa RFM pagkatapos po nating matingnan ang isang baliktanaw sa isang kanta right here sa RFM.
1: Mga awiting Pinoy,
2: mag-sing along na
1: sa Pinoy Memories sa Star FM.

Mga kanta at alaalang ang sarap talagang balik-balikan. Dito po yan sa Pinoy Memories sa Star FM. Yung susunod po nating program, It's All For You in the Afternoon.

0: Yvonne Averna.
1: Oras natin sa buong kabulan ng Pilipinas, 38 star minutes makalipas ang alas 4 ng hapon, 4:38 in the afternoon at the Philippine Standard Time.

0: Yes, yes, yes. Kamusta naman na yung Sunday morning, Sunday lunch, Sunday afternoon. Alam mo, ano mas maganda? Sabado o Sunday? Para sa akin lang ha, mas gusto ko pa rin ng Sunday. Kung pwede nga lang i-extend natin to hanggang Friday. Yeah? Super tagal na, nagbakasyon ka na niyan. Pero at least, Kasi Radio Show, magandang hapon. Sabi nga nila, nagsimula raw ang tagtuyo, tag-init ngayong October. Nararamdaman mo na ba ang init ng loob niya sa'yo? Kaya stay safe po sa araw. Siguro, wag na lang tayo masyado mag-overthink and mag-sunblock ka. So, protektahan mo rin ang iyong sarili. Bili-bili ka na rin ng pamaypay. Lalo na, ang dami pala ngayon yung may mini fan. Ingat-ingat lang no sa mga gumagamit ng mini fan, lalo na kapag sumasakay sa mga LRT, MRT at sa mga mataong transportation. Kasi tinahuhigop talaga nila yung buhok. Nalala ko nung nakaraan, din nag-LRT kami ng nanay ko. Yung nasa likod namin, nahigop yung buhok niya. Ang kulit lang. Anyway, ikaw naman. Ano mga plano mo ngayong araw bago bumalik ang pasok bukas? Pero shoutout natin no, yung mga naka-day off kapag Monday. Diba? Yan talaga yung mga hashtag blessed. Chari. Diba, pinaka-blessed yung ano, may pasok ng, ay, yung mga walang pasok ng weekend. Yan talaga. Kasi iba pa rin kapag weekend. No? Nakakamiss. Nakakamiss ang mga bagay-bagay. Ikaw, may namimiss ka ba ngayong mga oras na ito? O namimiss mo ng kumain ng masarap? Diba? It's your time then to treat yourself. Pero kung wala ka ng pera, tumigil ka na. Kung ano ka muna, tiis-tiis. Apo yung mga kasama, the Indies afternoon, tuloy-tuloy sa ating programang Mellow Rock Sunday hanggang mamayang Vault of Rock. Ngayon, sweetie-sweetie girl, Yvonne Adarna. Kaya naman dyan ka na muna at magbabalik tugtugan tayo. Dito lamang yan, sa 22.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: You're on Mellow Rock Sunday. Mellow Rock Sunday on Star FM.

0: Time check. Oras natin, 35 star minutes. Makalipas ang alas 5 ng hapon. 5:35 in the afternoon at the Philippine Standard Time. Grabe no, ang ating sunset. Very orange ang kalangitan. Ito na yung mga oras na magta-transform na si Fiona. So sabi niya, Shrek, I need to find, ano sabi niya nun? I need to find a place to sleep. Tapos hinanap siya ni Donkey, ganyan. Tapos nakita siya ni Donkey. Sa ano to ha, yung part 1 ng Shrek. So, nakita niya si Fiona, nakatransform na siya sa isang ogre. Tapos sabi niya, you're ugly, but Shrek is ugly all the time. Ano yung balikan mo yun? So may part na, basta sa part 1 ng Shrek, tapos dun yung i-surrender na nila si Fiona kay Lord Farquaad. Oh, ayan ha. Anyway, ito na nga. Ikaw ba mahilig ka bang kumain ng kimchi? O kaya may panahon na sabi mo, ano kaya lasa ng kimchi? Parang gusto kong matikman. Well, for everybody, no, ang kimchi, isa yung fermented. Fermented food, staple food din yan sa South Korea, lalo na pag makikita mo yung mga crush mong Koreano kumakain ng kimchi. Pero ha, pag first time mo kumain yan, hindi mo magugustuhan yung amoy. Kasi ako rin eh, hindi ko nagustuhan yung amoy. Malakas. Malakas yung pagka-ferment. Maasim. Sometimes parang amoy, ano? Amoy. Amoy patay. Eh basta, nadaga. Pero masarap ang kimchi. Lalo na kapag bibili ka sa mga Korean grocery store. So, ang kimchi, of course, isang sikat na Korean fermented food. Possible makatulong sa pagtanggal ng maliliit na plastic particles sa katawan. Totoo yan, kasi may mga plastic sa katawan natin. Ay, hindi lang pala sa katawan. No? Eh, minsan, no, baka meron ka na inom sa tubig mo, may plastic doon. Oh, natuklasan ng mga, okay, sa mga foods. Oh, natuklasan nga ng mga scientists mula sa World Institute of Kimchi ang isang probiotic bacteria na matatagpuan sa kimchi na may kakayahang kumapit sa tinatawag na nanoplastics o yung napakaliit na mga particle ng plastic. So sa isinagawang laboratory experiments, umabot sa 57% yung kakayahan ng bakterya na kumapit sa nanoplastics. Mas mataas yun kumpara dun sa 3% na, kasi sa ibang strain, no? 3% lang ang ginamit. So, sa mga pagsusuri naman, sa kanilang mga test subjects, so, trinay nila sa mga daga, mahigit doble ang dami ng nanoplastics na nailabas sa kanilang dumi. Pasintabi po sa mga kumakain, ano? Sa mga nagmimerienda dyan. So, sa pagsusuri nila sa test subjects nila na daga, mahigit doble ang dami ng nanoplastic na nailabas sa kanilang dumi matapos bigyan ng probiotic, which is yung kimchi. So, gayon pa man, ano pa lamang ito, paunang resulta. So, kailangan pa ng karagdagang pag-aaral para mas malaman kung magkakaroon din ba ng ganitong epekto sa mga tao at kung makakatulong nga ito sa kalusugan. Pero malaking ano yun, no? Malaking way para sa ganda ng buhay. Kasi to be honest, hindi natin alam, baka may mga micro nanoplastic, super liit na mga plastic. Halimbawa, 'di ba, bibili ka sa palengke, lalo na kung ikaw mahilig ka mga seafood. Ano ba ba, yung mga usually kasi mga hipon, no, alimango, sila yung mga kumakain ng alam mo na sa dagat. Yan. Baka nga rin sa mga iniinom natin, bibili ka ng gulaman. Mabibili ka ng basta ganoy. Lahat na lang kasi may plastic eh. So, kung ano, magsasamgyup ka ngayon, kumain ka maraming kimchi. Naku, sa sahod, bibili nga ako ng kimchi. Na-miss ko din yung lasa eh. Meron kasi dito, Korean grocery store, kaya mga authentic talaga. Ayun lang, medyo mura lang naman. no? Hindi naman super mahal, kaya mo rin bumili nun. Kain-kain din tayo ng mga fermented, no? Maganda yan sa katiyan. Maganda din yan sa mukha. Siyempre, kung ano yung ilalagay mo sa tiyan mo, lumalabas yan sa mukha. Diba? Anyway, 20 star minutes bago po mag 6 in the evening, 5:40 ng gabi ate gabi ng hapon ate Filipino Standard Time. Andyan ka na muna at magbabalik, tutugan tayo. Oy, dami nating awiti, no? Mula kay Juan Jet, I Love Rock and Roll. Laki sa Laya, mula naman kay Mike Hanopol. And Separate Ways mula sa Journey. Dito lamang yan sa 182.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: The best rock hits of all time. Vault of Rock on Star FM.

0: You've just enjoyed solid rock music. We will be rocking your world again next Sunday here on Star FM.
1: The nation.
2: Kwelang-kwela na mga DJs.
1: Ang galing sa information.
0: Fully digitalized. It's all for you.
3: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
0: Basta Star.
1: Mahirap tala. Buti na lang, andyan ang 102.7 Star FM. Feeling ko, nasa Pilipinas lang ako. May home, away from home. Kaya kaming mga OFW dito sa Saudi Arabia, naka-tune in sa 102.7 Star FM.
4: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
5: Star FM!
6: Star FM!
5: Star FM!
0: Star FM!

Awiting, How Deep Is Your Love? Mula po yan sa Bee Gees. Alam mo, dati excited ka pa dahil may kita mo siya. Alam mo yun, para pang inspired ka. Until one day, bigla ka na lang sumuko. Sabi mo, ayoko na magmahal. Hanggang nakita mo ang pag-ibig sa mga animals, no? Sa pag-aalaga ng hayop, ng halaman, ng pagkain sa gulay. So in other words, nailove ka sa healthy life. At binuhos mo na ngayon ang pag-ibig mo, ang iyong aruga sa mga hayop. Kasi nation, ganun ka rin ba? And ngayong araw, no, pinagdiriwang nga ang World Animal Day. So kung mapapaisip ka, bakit may mga nakikita kang balita na binabasbasan yung mga hayop sa ibang bansa, tapos dito rin sa Pilipinas, may ganun din. Kahit anong hayop, kahit pa goldfish, kahit pa nasa aquarium yan, winiwisik ka ng holy water. At kahit ano, ito na nga, World Animal Day. Ito yung isang international day ng action for animal welfare. No, sineselebrate din to every year tuwing October 4. At of course, naano nito ang Global Animal Welfare Movement para i-advocate din ang animal rights, protection, at yung makataong pagtrato sa lahat ng mga animals. Oh! Dito sa Pilipinas, hay nako. Ang mga Pinoy, marami pa rin naman mababait sa mga ano, mga hayop, mga aso at pusa, pero mga nakaraan, mga nakikita ko talaga, nakakalungkot, nakakatakot, at bakit kayo ganyan? Diba? Sabi nga raw nila kung paano makitungo ang isang tao sa isang hayop. Kasi ang hayop, living animal, a living creature. No? Kumbaga may buhay din. So sabi nila, kapag kung paano ka magtrato sa hayop, may tendency ka rin daw na maging ganoon sa mga tao. Kaya kung meron kang kapitbahay, may kakilala ka na ng Google Pay, ng mapaaso mo yan o pusa, alam mo yun, parang mali yung pagtrato sa isang animal. Baka naman, baka pwede mo naman siyang isumbong sa authorities o kaya sa mga animal welfare agencies. Kasi alam mo, feeling ko parang hindi nakaka 2026. Kapag yung parang ang tanda mo na, tapos nang aano ka pa ng hayop. Mas malala ka pa dun sa hayop. No, kaya ngayong World Animal Day, sana naman magbaliktad ang mundo. Ikaw na yung maging hayop. Tara. Tapos yung trato mo dun sa hayop, ganun yung gawin sa'yo. Sige. Hindi, alam mo, ang tema ngayon ha is See the World Through Their Eyes. Yun yung official theme na tong World Animal Day 2026. So, china-challenge din ng humanity, no, to step away from human-centric decision-making at tingnan ang ating planeta sa perspective ng animals. No? Ang movement na rin to ay fina-focus sa empathy. Number one, no, empathy and awareness. Yung pag-re-rethink ng mga choices natin. At yung sustainable action. So, dito sa sustainable action, kumbaga ini-encourage yung daily localized choices like supporting animal shelters, adopting ethical tourism practices, and yung respeto sa natural habitats. Speaking of ethical tourism practices, respecting the habitat. Nabalitaan mo rin ba yon ang Philippine eagle na may bala, di ba? Grabe naman si mga nakakaisip niyan. Nakitaan ng dalawang bullet. Diba? Ano ba naman yan? Parang hindi ka naman Pinoy. Bakit mo naman babarilin yung Philippine eagle? Dahil, ibibenta mo, kakainin mo. Ano ka ba? Alam mo, dapat talaga yung mga yan, hinuhuli. Naku, sana mahuli. Tapos kayo rin yung ganun eh. Charis. Galit na galit, no? Oo, kasi parang pagdating sa hayop, grabe yung passion ko dito. Ay! Ang feeling ko mag-ano na lang ako. Lilipat na lang trabaho sa mga ganun. Para masulong natin yan. Oh, by the way,
niya po ang ating chika ngayong gabi, ang World Animal Day. Nako, pakis naman sa mga alaga dyan. Lalo na yung mga mababait na mga miming, mga aso ng arf-arf yarn. Paras natin 39 star minutes, makalipas po ang 7 ng gabi, 7:39 in the evening at the Philippine Standard Time. Pa rin na yung kasama yung sweetie-sweetie girl, Yvonne Adarna. Tuloy-tuloy tayo hanggang sa dulo ng mundo. Kaya naman, magbabalik dugdugan na tayo dito lamang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

0: Car FM.
1: It's all for you.
2: 102.7.

Isang magandang gabi, Kasray Nation! Happy, happy, happy Sunday! Yeah. Uy! Ay, ba yung naka-live ba sa Facebook page natin ng 102.7 Star FM Manila? Kamusta naman ang iyong weekend? Masaya ba? Mapayapa ba? Puno ng pagmamahal? Or nasulit mo naman ang iyong pahinga? No? Higit sa lahat, di ba? Parang yun yung purpose ng weekend. Makapag-rest, mabawi mo lahat ng puyat mo. Although hindi naman talaga siya mababawing literal dahil 2 days lang. At least nakapag-enjoy ka time with yourself, your family, friends, and your loved ones. At kung yung time na to is for yourself lang muna, then it's okay, di ba? It feels good pa rin. And tonight, tayo po'y naka-live sa Facebook page, 102.7 Star FM Manila. Ano ba ang ginagawa mo kapag nabo-board ka? No, lalo na pagdating sa work o kaya sa school, wala na kayong mapag-usapan, kaya naghahanap kayo ng pwede niyong pag-usapan, hanggang sa may nakita kayong dumaan. No, may dumaan na tao, tapos parang feel niyo, parang iba yung vibes niya, o kaya naman, ang dami niyang, pimples, ang dami niyang tattoo, ang dami niyang kung ano-anong bagay sa buhay, at kung ano-anong napapansin. Madami kayong napansin kasi nga bored kayo. Diba? Mostly kasi yun yung dahilan. Wala lang kayong mapag-usapan. Or sadyang nasa dugo mo na ang pagiging mapanlait. Oh no! May kilala ka bang ganito? Oops, teka muna. May kakilala ka ba na parang lahat na lang napapansin, lahat na lang nilalait. Wala, hindi nauubos. Hindi nauubos yung sinasabi niya. Na parang siyang biglang nagiging dictionary kapag may lalaitin. Diba? Ito na, di katanungan ng for tonight. Anong dapat gawin sa mga taong mapanlait? Ayan, again, anong dapat gawin sa mga taong mapanglait? Mapanglait ka ba, Kasray Nation? Yung mga nakikinig po sa atin sa radyo, pwede ka pumunta sa Facebook page 102.7 Star FM Manila at mag-comment dito mismo sa ating live para pack na pack ang ating laitan for tonight. For tonight. Again, ang ating katanungan po, anong dapat gawin sa mga taong mapanlait? Baka ikaw din ay minsan nang nalait, nakatanggap na ng hindi magandang komento, hindi magandang pananalita, pag-describe sa'yo, or genuinely or in general, nakatanggap, nakarinig ka ng panalangit. So, first hand na ikaw ang nakaranas, para sa'yo, ano ba ang dapat gawin sa mga taong mapanlait? Dead malang po with heart. Yan ang sabi ni Bam Bam. Diba, dead malang po, no, na para tayong artista dyan. Dead man, bothered, bakit? Totoo, no? Dededmahin mo lang talaga. Kasi alam nga namang magre-reply ka. Alam nga namang magre-respond ka na narinig ko yung sinabi niyo sa akin. Blah, blah, blah, blah, blah. Pero siguro may mga taong ganun. Kinoconfront talaga nila. Ayan, dedma lang ang ating first comment. At naman ang sunod, sabi niya, hi, ganang gabi, DJ! Happy Sunday! Ang masasabi ko lang dyan is bigyan ng palakpak! Yan, ganyang palakpak ba, te? Ay, hindi. Baka hindi yan. Dito tayo. Napit ko yung palakpak na... Yan. Palakpakan sa mga mapanlait. Oh, yun lang daw, DJ. Thanks, Star FM, Star Nation. God bless you always. Ingat palagi. And I miss you. Si ate, yun. Yan, araw-araw naman tayo nagla-live. Maliban ng kapag Thursday... Kasi dyan tayo, tahimik ang mundo. Ito naman ang sunod. Good evening po, DJ Gandang Yvonne and Blooms. Wala akong pakialam. Yan ang gusto ko. Sabi niya, wala akong pakialam sa mga mapanglait na yan. Hindi ko na pinapansin ang mga yan. Kasi pag pinapansin mo lang, lalo ka lang pag-iinitan. Oh,
So, ang isang mapanlait pala, kapag pinansin mo, pag pinuna mo, pag kinall out mo, mas lalo kang pag-iinitan. Ito naman ang sunod. Pero gusto ko yun na, yung walang pakialam. Tulad ng comment niya ate ko, kaya sabi niya, ignore them. Dead ma lang. Ignore. Walang pakialam. Yan. Kailangan din natin, halimbawa ikaw, medyo sensitive ka, naapektuhan ka sa sinasabi ng iba, kailangan din talagang matutunan kung paano mang dead man, no? Kumbaga, hindi kasi lahat ng sinasabi nagmamatter. Hindi lahat ng sinasabi ng tao tungkol sa'yo ay totoo. At hindi lahat yon kailangan mong paniwalaan, hindi lahat yon kailangan mong i-absorb. So, ignore. Ignore them. Yes. Ito naman ang sunod, sabi niya, huwag mo silang pakinggan. Very, very supportive ati comment section ngayon. Kaya sa mga nakakaramdam ng mga panglalait, ito, madali lang sabihin to, ignore mo sila, deadmahin mo, huwag mo silang pakinggan, madali lang yan. Pero kapag ikaw yung nakaranas ng panlalait in the first hand, medyo challenging na hindi sila pakinggan, pero you will get there. Ako ka Sir Nisho, yung kwento ko na lang ha. Kasi ako rin, syempre nakaranas ako mga panlalait. Pero hindi mo siguro lait, mga paninira. Ayan. Dyan tayo ina-attack-attack. Alam nyo yun, yung mga backstab mga me. Syempre nung college days. Oh, I think alam yan ang mga kaklasiko. Kasi may nangyari pang away nun. Grabe talaga yun. May away nun, first year college. Parang ako yung inaway. Tapos mayroon ding nag-bat in na ngayon yung pinakakaaway nila. So parang ako lang pala yung naging way para mag-away sila. Nadamo yung catch. Na parang bang, tapos ayun, inobserbahan ko, tapos, yun nga, doon ako nakarinig ng mga kung ano pananalita. Sobrang affected ko. Lagi ako umiiyak. First year college yun. Ayan, share ko lang. Para lang sa mga ka-straination natin dyan, hindi ka nag-iisa, of course. Umiiyak talaga ako noon hanggang sa na-realize ko pagdating ng second year college, second sem. Doon ko na-realize na, hala, hindi naman pala sila nagmamatter. Na parang manarealize mo, mas may value ka kaysa sa kanila. Diba? Ikaw yung mas angat kaysa sa kanila. So, yung mga sinasabi ng ibang yon hindi worth ng time mo. Hindi worth ng attention mo. Kaya doon ako naging dragon. Doon na ako naging unbothered talaga. Wala na talaga akong pakialam sa kanila. Super, hanggang ngayon. Siyempre, naalala ko lang dahil sa ating topic tonight. So, yung mga mahilig mag-bark. Mag-arf-arf-arf. Diba? So, minsan sila pa yung mga wala kasing get a life. Ganon siguro. Yung ayun ang masasabi ko, get a life. Para hindi kayo lagi nanalait. So, ito naman ang sunod. Sabi niya, good evening po, Ma'am Yvonne. Ang gagawin ko sa tao mapanglait, hindi dapat kausapin. Hayaan lang siyang manlait ng malait. Ititigil din naman yan. Pag yung nilait niya, umangat na, or yung panglalait niya, nangyari sa kanya mismo, sure yon, doble yung sakit nun. Correct! Hindi naman sa gusto nating may mangyaring masama sa kanila. Pero, pag nangyari lang naman, no, sila din, bumalik sa kanila yung mga panlalait nila, sila pa yung mas magalit. Sila pa yung mas na-hurt. No? Pero, dito ako sa part na, yes, huwag kakausapin. No? Hayaan mo lang, kasi titigil talaga rin sila. Hanggang sa makakita sila ng bago nilang victim. Ganun lang yan eh, ganun yung cycle. Lilipat-tipat ng naman din sila kung sinong lalaitin. Ay nako, ang dami ng problema sa earth, no? May mga ganyan pa. Ito naman ang sunod. Sabi niya, ngitian ko ng pagkatamis-tamis at gamit ang aking deadma power. Walang makakapagpababa sa akin dahil kilala ko ang sarili ko. Minsan, mas nakakapagpalito sa kanila kapag binabalik ko lang sa magalang ng ngiti o pabirong salamat. No, yung tipong kill them with kindness. Diba? Yun ba yun? Yung sinasabi na
kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Basta something like that. Siyempre, kindness pa rin ang umiiral. Iba yun eh. Iba yun. Kasi, for sure, ina-expect nila, aaway ka rin, papatol ka rin. Pero ang binalik mo in return is kabutihan. That's very, very magical. Kumbaga, doon mo mapapakita na mas angat ka sa kanila if you give them the kindness. At sunod naman, sabi niya, "Good evening, Ate Yvonne. Mag-headset na lang ako para hindi ko na lang sila narinig. At kung lalaban nila ako, lalabanan nila ako, hindi ko sila uurungan. Tandaan nila yan, kahit init sila ng ulo." Diba? Ano ka na lang, mag-earphone ka na lang. Kunwari may pinapakinggan ka, yun pala, pinapakinggan mo lang yung mga panlalait nila. Kasi naman, alam mo yung mga lait ng lalait, parang equals din yan sa mga nambubuli at sa mga chismosa. Chismoso-chismosa. Medyo mahirap din sila kalaban, sa totoo lang. No? Kasi meron silang certain something eh. Hindi ko alam kung ano bang tamang term doon. Meron silang siga na hindi mo... na ayaw mo na lang pansinin. Ayaw mong i-feed. Kasi... una sa lahat, sayang yung ano mo, sayang yung energy mo sa kanila. Diba? Ito naman ang sunod, sabi niya, "Kapag nilalait ka o tayo, masama ang loob natin at magtanim ng sama na loob. Pero ang turo sa amin ng aming pastora, ipagdasal sila." Ay, totoo rin to, girl. Grabe. Oh, thank you for reminding, no? May, yun nga, ito naalala ko na naman. And then yun, tapos kinausap ko naman yung isang yun, nung first year college. Tapos sabi ko, alam mo ba, pinagpipray din kita. Tapos alam mo, sabi niya sa akin, ba't ba ako pinagpipray? No? Parang, kala mo naman talaga. Kaya parang hindi ko sila maintindahan. Yung certain kind of these people. Siyempre, dito ka matututo na may mga ganitong klaseng tao. Na hindi mo na sila kailangang kausapin pa. Ayusin, kasi it's not your role to fix them anymore, no? Pero ito yung mga tao na kailangan mong limitahan ang interaction mo with them. Medyo mahirap lang kasi nga kaklase mo, kaya kasama mo sa isang environment. At the same time, syempre hindi na maiwasan yung mga groupings, ganyan. So kapag naging kagrupo mo sila, expect mo na maraming sasabihin sa'yo. Girl, naalala ko, isa pang subject namin. Naging kagrupo ko yung isa sa mga sa kanila. Alam mo ano sabi sa akin? Oh, mukha kang Haggard ah. Kasi walang tumutulong, ako lang gumagawa. Tapos bigla niya pa ako sinabihan na, oh, mukha kang Haggard ah. Te, tigil mo te. Kasi, ay nako, gusto ko tuloy sabihin kung mga taga saan yung mga yun. Grabe! Naalala ko! Oh my goodness! So anyway, thank you sa reminder na yan. Kasi minsan yung ano, yung emotions din natin, hindi natin makakontrol. So the best way talaga is to pray for them. Sunod naman natin, sabi niya, "Kapag ako yung nilait, kaya ko pang tanggapin. Pero kung nanay ko ang nilait, mag-ingat lang sila sa akin." Huwag niyong gagalitin talaga ito si Kuya Darwin. Totoo! Naalala ko rin! Ito naman, no? Mayroong sa showbiz, kung naalala niyo yung eksena na yon, parang ginawang joke yung papa niya, tapos grabe din yung galit niya noon. But sometimes, may mga bagay tayo na kaya nating palagpasin, tanggapin, pero kapag dinamay na yung mga tao na mahal natin, doon na tayo magkakatalo. Doon natitigil yung linya ng respeto. Wow! Ay, ito naman ang sunod. Sabi niya, "Goodie po, DJ Von. Pag ako nilait niya, edi mag-cry na lang ako niyan." Hindi! O syempre, wala lang kung nilalait niya ako. Edi go lang siya. Immune na ako dyan. Wow! Immune yarn! Pero ano mo na, isa pa no? Yung mga nalalait, they will never stop. They will never stop talaga. Kaya you don't all... hindi mo sila kailangang pakainin ng attention mo, ng oras mo, because they will never stop. That's the thing I learned.
diba? Hindi, ewan ko kung magbabago, kung magmamature. Pero, ano naman ang sunod, sabi niya, good evening, Story Bon. Mas maganda nga yan, magpakumbaba na lang, si Lord na lang ang bahala. At pagpasensyahan na lang, kasi dyan siya masaya. Diba? Dyan siya masaya, manlait, at ngumiti na lang, wag nang magalit. Yes! Ay, grabe yan! Ngiti-ngiti na lang. Kunwari, hindi ka nasaktan, hindi ka naapektuhan, pero deep inside, naku po, aware ka pala sa lahat ng mga pinagsasabi nila sa'yo. No, dami yan, madami yan talaga. Ito naman ang sunod, sabi niya, ang taong mapanglait ay dapat i-band sa mundo. At dahil dalhin sa planetary UFO at doon manirahan mag-isa. Parang lala naman nun. No. No, kasi parang naisip ko, yun yung pinakamahirap. Pinaka, parang sa isang tao, no? Yung ma-isolate. Ma-isolate siya. Pero sige na nga. Pwede rin yun. Tingnan natin ang ating comments dyan. Kapag ako yung nilait, kaya ko pang tanggapin. Pero kung nanay ko ang nilait, mag-ingat na lang sila sa akin. Nabasa natin na yan kanina. Ang dapat gawin sa mga taong mapanlait ay huwag papatulan, iwasan kung maaari, at huwag hayaang maapektuhan ang sarili. Sa halip na makipag-away, mas mabuting manahimik, maging matatag, at ipakita sa gawa na hindi totoo ang kanilang sinasabi. Tandaan na ang kanilang panlalait ay mas nagpapakita ng kanilang masamang ugali, inggit at insecurities kaysa sa tunay mong pagkatao. Kaya't mas mainam na ituon ang atensyon sa mga tao nagpapahalaga sa'yo. Yes, I agree. Maayong gabi, DJ Bon, watching from Cebu. Hello po. Maayong tanayin. Good evening po, gandang Yvonne. Papaluin po sa puwet. O parang, kadiri naman. Bakit naman puwet pa nila? Like, ew. Kasi for sure yung mga puwet ng mga manlalait, mababaho. Hindi mo kailangang madumihan yung kamay. O, shoutout daw. Sabi ni Bomba Jovino. Hi, sorry, Yvonne. Magkikita tayo mamaya dyan para bumait na ako. Ay, tumigil ka, babe. Hindi nakadepende dyan ng kabaitan. Magandang gabi po, DJ Yvonne. Kain po tayo ng pansit bato. Hello. Ano yung pansit bato? Yung ba yung nilalagay ng suka, me? Kaya masasabi ko lang po sa tao mapanglait ay huwag mo na lang pansin o daanin mo na lang sila sa tingin. Yung makuha ka sa tingin. Nagamit po ko na yan, dati nung nag-work pa ako, kaya pala sila ganyan, yung nanlalait o sinisiraan ka, maingit pala sila sa'yo ng very, very light. Very, very light, diba? Matil Von, I'll show my true stuff or being a person with integrity. Thank you. Thank you too. DJ Von, sino ba yung mga nalalait sa'yo noon? Ngayon? Ngayon, wala naman. Sana mo, ano yun? Throwback yun nung nag-college yan. Mention mo kasi dito para awayin. DJ Von, I'm so sorry for you and I'm so happy. Happy yarn! Kantahan ko na lang siya ng heart of mine. Good evening from Malaybalay. Layo ng Malaybalay, pero maganda dyan. Anyway, thank you so much po sa lahat ng mga nagbigay ng kanilang experience, comment, and mga tips sa life. Nagutom naman ako. Oh, by the way, no, yung mga taong, ito, tatandaan mo, ang mga taong mapanlait, hurt people. So, kaya rin sila ganyan. Maaring meron din sila mga sugat sa puso nila. Mga inggit, na mga insecurities na hindi pa rin naayos. Pinoproject na lang nila sa'yo. Diba? Yung insecurities nila na poproject sa'yo. Sometimes, hindi may iwasang maapektuhan. Tao tayo. Lalo na yung level of sensitivity. May mga sensitive, very sensitive, super sensitive. No? And we understand that. Kasi nangyayari talaga yan. The very best thing you could do, number one, kung hindi talaga maiwasang magkaroon ng interaction with them, dahil magkasama kayo sa isang grupo, magkakasama kayo sa isang room, magkaklase kayo, magka-work kayo,
as much as possible, limitahan mo ang pakikipag-communicate with them. Pwede kang umalis sa area kapag nandyan sila. Pwede kang, alam mo yun, umiwas ka na lang muna. Or mag-resign ka, ganyan. Maghanap ka ng better na work. Charot. Hindi, for me ha, ayoko talaga sa mga ganun. Pero, pag-pray mo sila, yun yung pinaka-the best din habang ginagawa mo yun. Don't give in sa kanilang panlalait sa'yo. Don't feed their ego. At hindi worth ng time mo. Hindi worth ng attention mo, ng energy mo, yung mga ganun. Siguro, to make you feel better, laitin mo rin sila. Sorry. Pwede naman, no? Para quits tayo. Laitin mo rin. Sabihin mo, ang oily-oily nga ng mukha niya. Yung pabango niya, sobrang laitin mo rin. O, para quits, no? Para alam nila yung pakiramdam. Charisse. Parang sama-sama ako talaga. Ayan, may mga humabol pa ba sa atin tonight? Good evening po, good evening din. What a grammar. Watching from Hulo, Mandaluyong. Hello, madam. Magandang gabi po. Malapit lang si madam, andiyan lang sa Mando. Oh. Anyway, 7 star minutes na po. Makalipas sa 11 na gabi. 11:07 in the evening at the Philippine Standard Time. You are better than them. You are stronger than them. So, ano, keep your head up high. Continue moving forward. Continue walking, doing your thing. Because at the end of the day, it's about you and God. Diba? Yun lang talaga. At the end of the day. And the people who supports you. Laban-laban lang. Patuloy lang sa live. Alright. Pero ha, usapan natin is panlalait. Iba naman kapag meron ng kasamang constructive criticism. Halimbawa sa ibang mga influencer. Puntahan natin yung ganun. Ang gibain dahil sa mga ugali. Okay? Kapag umabot sa point na meron ng mga suggestions, na may mga napapansin na yung mga tao na kailangan mong ganito, ganyan, ganyan, kasi nga hindi na rin magandang

Hoy! Morning na! Gising na! Samahan na ang Star FM!

Hoy, gising na, morning na, samahan na ang Star FM.

Pinoy. Morning na, gising na, samahan na ang Star FM.

0: FM,
1: the best music station across the nation.
2: Kwelang-kwela na mga DJs.
1: Ang galing sa information.
0: Fully digitalized. It's all for you.
3: Star FM across the nation.
4: Namamayag pag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
5: Basta Star.
6: Dito sa Taguig, hindi na malulungkot ang mga pasero ko. Dahil good vibes ang mga music ng Star FM. Kaya, swabing swaboy pati ang biyahe.
7: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
8: Star FM.
9: Star FM.
10: Star FM.
0: Star FM. It's all for you.
11: Star FM.
12: Congratulations, Bombo Radyo Philippines! Muling pinatunayan ng Bombo Radyo Philippines ang husay at galing sa larangan ng pamamahayag matapos magwagi sa 29 Golden Dove Awards ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
13: Wagi ang Star FM Bacolod bilang Best FM Radio Station Provincial, Bombo Radyo Rojas, Best Radio Station Promotional Material, at Bombo Radyo Coronadal, Best Sports Program.
12: At hindi lamang yan, 8 pang finalist entries mula sa Bombo Radyo Philippines ang nakipagtagisan sa iba't ibang kategorya. Bombo Radyo Iloilo, Best AM Radio Station Provincial, Star FM Manila, Best FM Radio Station Metro Manila,
13: Bombo Network News, Best Newscast Metro Manila, Bombo Radyo Cagayan de Oro, at Bombo Radyo Iloilo, Best Newscast Provincial.
12: Bombo Radyo Cebu, Best Special Program, Star FM Baguio, Best Public Service Announcement at Star FM Baguio, Best Radio Station Promotional Material.
13: At ngayong ipinagdiriwang ng Bombo Radyo Philippines ang 60 years of media excellence, lalo pang tumitibay ang aming pangako na maghatid ng makatotohanan at makabuluhang balita at programa sa bawat Pilipino.
12: Sa lahat ng aming listeners and viewers, mga kabombo at ka-Star Nation, maraming salamat sa inyong walang sawang suporta at pagtitiwala. Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information.
14: Basta Radyo Bombo!
0: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
15: 102.7.
16: Philippines number one Star FM.
17: Morning mo ay sasaya. Kaya, get ready na! Makisabay sa Morning Stars Week. Morning Stars Week.

Kasama nga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star FM.

0: o'clock now.
1: Methyl salicylate plus camphor plus menthol is the generic name of Efficacin oil extra strength. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tol, bukas sa akin tayo ng bundok. Ready ka ba para sa Back to Nature trip natin?
3: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
2: Orokan Icebox?
3: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
2: Oo, mano. Teka, ano mga bandala mo?
3: Hindi lahat ang laman ng ref natin.
2: Ayos ah.
4: Orokan, maayos ang buhay mo.

0: FM.
1: Kayo'y nakikinig kay Antonio Lambada.
2: Antonio Lambada.
1: Kay Antonio Lambada.
3: Star Trivia. Para sa iyong star kaalaman.

0: Star Nation, sa ating unang Star Trivia. Alam ba nyo ba, noong taong 2002, syempre yung mga Star Nation nating hindi napanganak noong 2002, baka hindi pa ito alam. O din naman kaya hindi pa nila ito na-research. Noong taong 2002, Star Nation, ginamit ng astronomer na si Carl Glaser Book at ng kanyang team ang liwanag mula sa libu-libong galaxy para tansyahin ang average color ng universe. At ang resulta, Star Nation, ay isang maputlang beige na tinawag nila bilang cosmic latte. Taray, no? Cosmic latte. Pero hindi talaga ibig sabihin na lahat ng galaxy, Star Nation, ay kulay beige siya. Pinagsama-sama lang ang mga liwanag mula sa maraming galaxy para makakuha ng average color ng universe. Kaya parang may sariling color palette ang kalawakan. At ang napili, parang kape na may maraming creamer. Diba? Pero ang cosmic latte, Star Nation, ay hindi lang tungkol sa kape. Kung saan ipinapakita nga nito kung paano gumagamit ang astronomer ng data at light para matuto tungkol sa malawak na universe. Taray, no? Kaya pala pag tinanong tayo kung ano ang kulay ng universe, isa pala itong cosmic latte.
1: Star Trivia Number 2.
0: Star Nation, usapang laro naman tayo. Akala nyo ba na pambata lang ang yoyo? Alam ko marami dito nakakalam ng yoyo. Parang halos lahat naman tayo. Pero alam ba nyo ba na may mga historical accounts na ang mga sinaunang anyo ng yoyo ay maaaring ginamit bilang laruan? Pero may mga kwento nagsasabi na ginamit din ito sa paghuli o pagbabaksak ng mga hayop. Pwede rin pala itong maging sandata. May isa popular po, Star Nation, na kwento na ginagamit daw ito ng mga bangangaso bilang parang weapon mula sa itaas ng puno. Pero walang matibay na ebidensya na nagpapatunay na talagang ginamit ng yoyo sa ganoong paraan. Kaya nang laruan ng itong Star Nation na mas tiyak na matagal ng laruan ang yoyo at may mga ebidensya na mga katulad ito sa sinaunang Greece, Star Nation. Kung saan, kaya kung may nangaasar sa'yo na pambata lang ang yoyo, sabihin mo, oo, pero at least ako marunong nito. Kasi may mga iba, ang alam lang ng yoyo, yung parang ano, taas, baba. Kaya nyo ba yung ano, yung walking yoyo? Kaya nyo ba yung yoyo web? Ako, walking lang alam ko eh. Ayan, Star Nation, ang ating Star Trivia para sa inyo, Star Calaman. Another trivia, another learning naman po. Ang ating natutunan dito pa rin sa inyong himpilan na naghatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo po 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
1: Star Trivia para sa iyong Star Kaalaman. Star
3: FM. Tol, bukas sa akin tayo ng bundok. Ready ka ba para sa Back to Nature trip natin?
4: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
3: Orokan Icebox?
4: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
3: Oo, mano. Peka, ano mga bang dala mo?
4: Edi lahat ng laman ng ref natin.
3: Ayos ah.
5: Orokan, maayos ang buhay mo.
6: Bigla ang gastos.
7: Bagong plano.
8: Travel.
9: O kaya bagong negosyo.
10: Buti na lang, may Cebuana na Lumiliere.
11: Sanglang.
12: Personal loan.
13: Jewelry.
14: Negosyo loan.
15: OFW.
16: At motor loan.
17: Basta loan.
18: Sa Cebuana,
19: goods ka!
6: supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
7: Bigla ang gastos.
8: Bagong plano?
9: Epi, travel!
11: O kaya bagong negosyo?
10: Buti na lang, may Cebuana na Lumiliere!
7: Sang lang?
8: Personal loan.
9: Jewelry.
8: Negosyo loan.
12: OFW.
11: At motor loan.
6: Basta loan?
8: Sa Cebuana,
10: goods ka!
6: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
13: 102.7
14: Basta!

0: 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Share
0: mo. Ara sa Star Asia sa Buka Blue Arab Pilipinas, Summer Philippine Standard Time. Balong star minuto na lang bago sumapit alas 7 na umaga. 6:52 in the morning. Good morning. Great Star Asia natin. O Monday na Monday, ha? O baka naman na malate ka. panigurado. Maagaga ang ating rush hour ngayon. Ngayon naman sa mga Star Nation natin, umalis na ng maaga. Hanggat may oras pa. Ay, sa ating mahiging lagay ng ating panahon ngayong araw na to, ha? Dito po sa Metro Manila, mahiging maliwalas po ang ating panahon. Liban na lamang po sa mabigla pagulad sa hapon at sa gabi dahil po yan sa localized thunderstorm. Pero yung trough o yung buntot po, ha, na minomonitor po nating bagyo na mayroong international name na Choywan ay nakaka-apekto pa rin po dyan po sa Mindanao, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Leyte at Southern Leyte. Eh dahil po dyan sa region, uulanin po kung maghapon ang mga nabanggit na lugar. Pero dito sa Metro Manila at sa kalapit na ba lugar ay pwede tayong magsampay ng ating mga nilabhan. Anyway, my way, Star Nation, agad dito lang muna ang ating programang Morning Star Swim. At syempre, ang inyong lingkod. Muli tayo magkandiga, babaya kalas 8, kalas 11 ng umaga sa programang It's All For You in the Morning. Para sa programang It's All For You in the Morning. Pero for now, Star Nation, para kompleto sa Ricardos, ang ating lunchtime. Ay, ang ating lunchtime tuloy. Ang ating breakfast. Para lang kita advance. Para at least kumpleto sa Ricardo sa ating breakfast Star Nation, kailangan nyo ba ng gabagang balita sa loob at labas sa bansa? Ihatid po sa atin ang lahat-lahat ng Bombo Network News Morning Edition live sa Bombo News Center Makati at simulcast nationwide. At para po sa ating audio video streaming, pwede nyo po bisitahin ang ating Facebook page at YouTube channel. Hanapin nyo lamang 102.7 Star FM Manila. O din naman kaya Bombo Radio Philippines.
1: Live!
0: Huwag kalimutan ni like, share, mag-subscribe at i-click ang notification bell.
2: Another Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is it's Christmas, we share the love.
0: Star Nation sa ating Star Christmas Countdown. Meron na lamang tayong 81 days bago sumapit ang araw ng Kapaskuhan. Tabeksak, meron na lamang tayong 18 days. 80 days, 17 hours, and 4 minutes.
2: This Christmas, we share the love.
3: Star FM.

0: sa radyo. Bumbo!
1: 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi. Kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bumbo Radio Philippines.
2: Bumbo Radio Philippines.
1: Your trusted source of news and information.
0: Basta Radio Bumbo!
3: This is Bumbo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bumbo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines.
4: Ngayon ay Lunes, ikalimang araw sa buwan ng Oktubre taong 2026 at ngayong araw mga kabombo Star Nation ay pinagdiriwang ang World Teachers Day. Sa ating Christmas countdown naman, meron tayong 81 days before Christmas Day.
3: Sa ulo ng ating mga balita, sa ating mga pangunahing balita, abangan sa ating weather update mamaya ang Super Typhoon Choy 1 binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ilang mga probinsya sa Pilipinas, posible pong makaranas ng mga malalakas na pangulan ngayong araw.
4: Ito naman mga financial records ni Vice President Sara Duterte at Attorney Mance Carpio, inalatag na ng prosecution ngayong Linggo. Ang House panel naman may desisyon ng ilaglag ang bribery charge laban kay Vice President Sara Duterte.
3: Ang hatol sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte maaari na rohong ilabas pagsapit ng Nobyembre. Ang umunoy pagharang naman ni Senator Escudero sa pagtestigo ni Trillanes, wala daw katotohanan.
4: Mga progresibong grupo naman muling hiniling ang 50,000 pesos entry salary para sa mga guro kasabay ng World Teachers Day.
3: Abangan sa ating provincial report mamaya, miyembro ng CAFGO pinagsasaksak ang isang binatilyo kasabay ng isang kapistahan dyan sa May Capiz, ang biktima patay.
4: Abangan din mamaya sa ating international news, a Russian drone tumama sa pangunahing tulay sa Kiev habang bumibisita si German Chancellor Merz. Samantala, isa patay, dalawa sugatan sa panibagong pamamaril sa Las Vegas.
3: Sa sports news naman, ang Philippine Olympic Committee kontento sa naging performance ng Team Philippines sa katatapos ng Asian Games. At live nationwide via satellite. Na itong detalye ng ating mga balita.
0: Bumbo Weather Update!
3: Sa ating pong weather update, mga kabumbo Caster Nation, umabot na ho sa Super Typhoon category yung binabantayan na bagyo. Mayroon pong international name na Choy 1 batay po sa ulat ng Weather Bureau. Uli pong namataan ang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Sa layong 2,600 kilometers, silangan po ito ng extreme northern Luzon at tinatahak po ang hilagang kanluran sa bilis sa 10 kilometro bawat oras. Hindi rin naman po ito inaasahang maglalandfall sa alinmang bahagi ng Pilipinas. Bagaman nasa labas pa rin po ito ng Philippine Area of Responsibility, magdadala po ito ng mga pagulan sa kapuluan ng Visayas at mga isla dyan sa may Mindanao, bunsod pa rin ng extension ng nasabing bagyo. Sa kasalukuyan, namatan po ang naturang bagyo sa layong 2,605 kilometers. Yan po sa silangan, hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Tanglay na po ito ang maximum sustained winds o ang lakas ng hangin umabot ng 195 kilometers per hour. Habang ang pagbugso ay umaabot ng hanggang sa 240 kilometers per hour at kumikilos pa hilagang kanluran. Samantala mga kaumbo, dahil pa rin po sa naturang bagyo, inasahan pong magdadala ito ng mga serye ng pagulan sa Mindanao, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Leyte at maging dyan sa may bahagi ng Southern Leyte. At inasahan po na magdadala ito ng mga serye ng pagulan at mga thunderstorm, kasama na rin po ang posibilidad ng flash flood o kung hindi man mga landslide, dahil pa rin po yan sa walang humpay na mga mabibigat na pagulan. Tutok lamang po sa Bumbo Radio Philippines at sa Star FM para po sa karagdagang mga development dito po sa ating binabantayan na super typhoon. Panibagong super typhoon at hindi rin po inaalis ang posibilidad na lalo pang lalakas yung mga pagulan na maranasan po natin. Kaya pwede po niyong subaybayan ang mga latest developments sa pamamagitan po ng social media pages ng Bumbo Radio Philippines at ng Star FM sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok at maging sa www.bomboradio.com.
4: Sa ibang balita naman mga kabombo at Star Nation, inaasahang ilalahad ng House Prosecution Panel sa impeachment trial sa susunod na linggo ang mga bank, insurance, anti-money laundering counsel at tax records na mayroong kaugnayan kina Vice President Sara Duterte at sa kanyang asawang si Attorney Manases Carpio. Ayon kay House Prosecutor Representative Terry Ridon, unang haharap si Anti-Money Laundering Counsel Executive Director ngayong linggo yan mga kabombo at Star Nation, itong si Ronel Buenaventura para talakayin ang financial transactions ng mag-asawa at ng kanilang mga kumpanya. Susundan ito ng mga kinatawan ng mga bangko at insurance firms na mayroong accounts umano ang mag-asawa. Haharap din ang kinatawanan ng Bureau of Internal Revenue para ilahad ang tax records at income net of taxes ni Duterte at ang asawa nitong si Carpio. Nauna nang iniulat ng Anti-Money Laundering Council sa House Impeachment Proceedings ang tinatayang 6.7 billion pesos na covered and suspicious transactions na iniuugnay sa mag-asawa mula taong 2006 hanggang year 2025. Tinatayang 3.77 billion pesos dito ang naiugnay kay Vice President Duterte at 2.99 billion pesos naman kay Carpio. Binigyan din ni Representative Ridon na ang 6.7 billion pesos ay aggregate value lamang ng mga transaksyong na itala sa loob ng ilang taon at hindi nangangahulugang hawak ng mag-asawa ang buong halaga sa kanilang accounts. Nakakatakda ang whole day hearings ng impeachment court mula alas 10 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi ngayong Linggo.
3: Sa kaugnay pa rin pong development na sa panig na umano ng defense ni Vice President Sara Duterte, ang burden of evidence matapos ang 32 hearing dates at ang pagtalakay sa 3 sa 4 na impeachment articles, ayon naman ito kay Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan. Ayon sa abogado, kailangan ipaliwanag na ng defense team ng Vice Presidente kung bakit hindi umano nakita sa kanyang statement of assets, liabilities and net worth at ng kanyang asawang si Attorney Mance Carpio ang ilang property at 51 firearms na iinuugnay sa kanila. Giit pa ni Attorney Capunan na nailatag na ng prosecution team ang mga testimonya, mga dokumento at iba pang ebidensya kaugnay ng Article 2 na tumatalakay sa umano'y betrayal of public trust, paglabag sa Constitution at hindi maipaliwanag na kayamanan. Anya tungkulin naman ng defense na patunayan ngayon kung naideklara ang mga naturang asset o kung may ibang paliwanag sa umunoy hindi pagkakatugma ng mga ito sa statement of assets, liabilities and net worth kabilang ang posibilidad ng good faith o honest mistake. Natapos na ng prosecution ang presentasyon nito sa Article 1 at Article 4 habang hindi pa tinatalakay ang Article 3. May kaugnayan po yan sa alegasyon ng bribery o umunoy panunuhol sa mga opisyal ng Department of Education nung kalihimpaan ng naturang ahensya si Vice President Sara Duterte.
4: Sa kaugnay pang usapin mga kabombo, kuha tayo ng mga balita tinutukan ng ating news team. Ang prosecution na may desisyon ng ilaglag ang bribery charge naman kay Vice President Sara Duterte. Kuha tayo ng mga karagdagang balita tinutukan niya ni Bombo Analyst Subirano.
5: Napag-desisyonan na ng House Prosecution Panel na tanggalin o i-drop na ang bribery charge laban kay Vice President Sara Duterte para mapabilis ang impeachment trial. Sa panayam ng Bombo Radio, sinabi ni Manila Representative Joel Cua na pag-desisyonan na ito noong nakaraang Linggo matapos alisin bilang testigo si dating Senator Antonio Trillanes. Ayon pa kay Cua, naniniwala ang prosecution na sapat na ang ebidensyang iniharap ng 3 iba pang impeachment charges kaya hindi na kailangang ituloy ang Article 3 o bribery case. Iginit pa ni Chua na hindi nangangahulugang pag-atras sa bribery charge na ikulang ang kanilang ebidensya, kundi layunin nilang matapos ang impeachment trial bago matapos ang taon. Pakinggan natin si Manila Representative Joel Chua sa panayam ng Bombo Radio.
6: Siguro mas maganda, antayin na lang natin po na i-announce ito formally ng ating chairwoman Jinky Luistro dahil ayaw naman po natin na pangunahan siya.
7: Kung tanong ko lang, bakit po na humantong tayo na ilalaglag na natin po yung bribery case?
6: Well, ito naman ay lahat naman kami iniisip namin para may streamline yung mga article. But as to the decision, siguro mas maganda si Chair Jinky na lang ang mag-announce formally.
5: Tiniyak naman ni Lead Prosecutor Representative Gervil Jinky Beatrix Luistro na hindi uurong ang House Prosecution Panel sa impeachment case laban kay VP Sara. Sinabi ni Luistro na formal na ilalatag ng panel ang posisyon nito sa usapin sa bribery article sa Senate Impeachment Court. Iginiit ni Luistro na hindi nila hahabaan ang paglilitis at bawat hearing day ay dapat magtulak sa kaso ng pasulong. Anya, nasa korte na ang ebidensya sa confidential funds at grave threats habang nagpapatuloy ang presentasyon ng mga ebidensya sa umano'y unexplained wealth. Ayon kay Luistro, tungkulin ang prosecution, iharap ang ebidensya at tapusin ang kaso para mabigyan ng linaw ang sagot sa publiko. Samantala, para sa Malacanang naman, maaring madedehado ang mga Pilipino na nais malaman ang buong katotohanan kung aatras ang prosecution sa bribery allegation laban kay VP Sara. Gayunman, sinabi ng Presidential Communications Office na nasa pagpasya ng prosecution kung itutuloy o babawiin ang naturang akusasyon depende sa kanilang magiging estratehiya. Ayon sa PCO, kayong isinama o isinama ang bribery sa articles of impeachment, ito ay nangangahulugang may sapat na ebidensya ang prosecution upang talakayin ang usapin sa impeachment court. Mula dito sa House of Representatives, Bombo Anali Montaño Soberano, nag-uulat, Basta Radio, Bombo!
3: Sa kaugnay pa rin pong development, sinagot naman ni Bicol Saro, Party List Representative Terry Ridon, ng pahayag ng Palasyo Malacanang na ang pagbasura ng impeachment article ay maaaring kakulangan o makulangan ng publiko dahil sa nailatag na ng Senado ang mga ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Representative Ridon, kanyang nire-respeto ang naging pahayag ni Malacanang Press Officer Claire Castro kung saan ang mga ebidensya sa mga maling gawain ng Vice Presidente ay nailatag na umano sa Senado mula pa noong nagsimula ang impeachment trial noong Hulyo. Ang mga nagdaan at kasalukuyang impeachment articles ay nailatag na sa Senate Impeachment Court at ang desisyon ay nakasalalay na sa korte base na rin sa mga ebidensya na ipresenta. Una pong sinabi kasi ng Palasyo na ang pagbasura sa bribery case laban kay Vice President Sara Duterte ay parang niloko ng mga Pilipino dahil alam nila ang buong katotohanan. Una namang inanunsyo ni Manila Representative Joel Chua na kanilang ibabasura ang bribery case laban sa pangalawang pangulo. Naipresenta na rin ng prosecution ang dalawang impeachment articles kung saan ang isa ay ang pagbabanta umano ni Vice President Sara Duterte sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez, habang ang isa ay ang hindi tamang paggastos nito ng 612.5 million pesos na confidential funds.
4: Sa ibang balita naman, mga kabombo at Star Nation, itinagi na Palasyo Malacanang na suspindido ang pasok sa paaralan sa buong bansa ngayong Oktubre 5 bilang pagdiriwang ng World Teachers Day. Ayon sa Presidential Communications Office, na wala silang inilabas ng anumang anunsyo na kanselado ang pasok ngayong araw. Pinayuhan nila ang publiko na huwag nang ibahagi o ipakalat ang peking anunsyo online. Malagaan niya na kumuha ng mga impormasyon o anunsyo sa mga official government sources. Wala din umanong pinirmahan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na proclamation na nagsususpinde ng pasok ngayong Oktubre 5. Subalit may ilang mga local government units ang nagsuspinde ng face-to-face classes dahil sa pagdiriwang ng National Teachers Day. Samantala, nagbabala rin ang Department of Education sa publiko laban sa kumakalat na maling impormasyon tungkol sa umano'y nationwide suspension ng klase ngayong araw at bukas, Oktubre 6, ito'y kaugnay umano ng pagdiriwang ng National Teachers Day. Ayon sa Department of Education, walang nationwide class suspension na idineklara ng pamahalaan para sa mga naturang petsa. Nilinaw ng ahensya na maaring may mga local government unit na nagdedeklara ng suspension ng klase sa kani-kanilang lugar pero hindi ito nangangahulugang suspendido ang klase sa buong bansa. Kaya paalala ng ahensya sa publiko, huwag basta maniwala o mag-share ng mga post ukos sa mga hindi beripikado at maling impormasyon.
3: Samantala, magkakaumbo kasabay po ng World Teachers Day Celebration ngayon pong araw na ito, Oktubre 5. Muli pong ipinapanawagan ng grupong ACT Teachers Party isang protection, pangangalaga at pagmamahal sa mga kaguruan. Nagsagawa ang grupo ng protesta sa labas po ng Palasyo Malacanang nitong araw ho ng Linggo at muli pong nananawagan ng entry-level salary na 50,000 pesos para ho sa mga guro. Hanggang din nila ang higher o mas mataas na allowance at mas malaking national budget para sa sektor ng edukasyon. Ang Alliance of Concerned Teachers Representative Franz Castro sa panel ng Bombo Radio Philippines, dapat pang palakasin ng pamahalaan ng suporta para sa mga educators sa pamagitan niya ng mas maraming benepisyo, mas malaking sahod, pagtaas ng personal economic relief allowance o ito yung tinatawag na pera patungo sa 5,000 pesos mula sa kasalukuyang 2,000 pesos lamang. Bilang isang guruan niya, ramdam niya kung paano nagsasakripisyo ang mga guro tulad ng paggising ng maaga mula alas 4 ng umaga o madaling araw upang makapaghanda lamang, lalo na kung nasa malalayong lugar ang kanilang destinasyon.
8: Pinapakita natin yung ating taus-pusong pasasalamat, pagmamahal sa ating mga teachers, sa kanilang dedikasyon, at siyempre pagmamahal sa ating mga kabataan na kanilang mga tinuturuan. So, bilang ako, bahagi din ng kaguruan, naging teacher, alam ko, no, yung hirap ng pagising ng maaga. Actually, mga teachers, alas 4 pa lang, yung mga pang-umaga. Alas 4 pa lang ng umaga, gumigising na yan, naghahanda na yan para sa kanilang, ano, no, sa kanilang pagtuturo. Ako nga, nung teacher ako, kailangan 5:30, wala na ako sa bahay. No, kaya talagang ang sakripisyo ng ating mga teachers ay well appreciated namin.
3: Sa ngayon, marami anya mga nakabinbin na panukalang batas para sa mga guro at sa pagpapabuti ng kanilang kalagayan at pagpapabuti ng kalagayan ng edukasyon. Hinihingi rin ng grupo ang pagkakaroon ng allowance sa mga guro nang hindi na ginagastos ang kanilang sariling sahod tulad ng pagbili ng chalk, mga test paper, mga pad papers at iba pang kinakailangang bilhin para sa kanilang pagtuturo.
8: Yung mga batas na ginawa ng ACT Teachers Party List sa loob ng 15 taon, no, nandiyan yung pagdoble ng teaching supplies allowance, pagdaragdag ng service credits from 15 days to 30 days, nandiyan yung libreng edukasyon para sa kanilang mga anak sa kolehiyo, yung pagdaragdag ng clothing allowance at saka siyempre yung ano, no, yung well, darating na yung election, siyempre kami rin yung nag-push para madagdagan yung honorarium ng mga teachers na magbabantay sa election.
3: Nais din ng ACT Teachers Party List na maprotektahan ang mga guro dahil sa mga kaganapan o mga nagaganap na serye ng karahasan sa mga eskulahan, lalo na ngayong taon. Anya, sapat na sanang maximum na 35 o 35 mga estudyante para sa mga guro at dagdag tulong sa pamagitan ng counselor, mga guidance counselor, para magabayan ang kani-kanila mga tinuturo ang estudyante. Marami rin naan yung banta na kinakaharap ang mga guro kaya't ang matulungan sila upang magkaroon ng maayos na pagtuturo ay utang ng pamahalaan sa kanila, hindi lamang ngayong World Teachers Day, kundi araw-araw.
9: Kaya nga kami, ang mukahin namin, meron kaming panukalang batas dyan, Teachers Party List, na maximum of 35 students. Bukod sa matututukan mo yung bata, no, or magkakaroon ka ng time, more time sa mga bata, no, yung sa quality ng edukasyon mo, hirap si teacher, at yun naman talaga yung standard class size, no. Tapos kung merong mga problem yan sa bahay, problema sa eskwelahan, maano yan, mabibigyan mo yan ng time. Alam mo ako, sa isang linggo, sa 5 araw na yan, sa 35 na estudyante na yan. So, 7 agad. 7 estudyante per day. Yung pwede mong i-counsel, pwede mong tanungin ano ba yung nangyayari. Or kung hindi naman lahat, no, may mga problema, no, ma-attend to ng teachers yan.
3: Bahagi pa rin po yan ng payag ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, mga kabombo, sa panayam po ng Bombo Radio Philippines. At kaisa pong Bombo Radio Philippines at ang Star of M sa pagbibigay pugay sa kabayanihan at sakripisyon ng ating mga kaguruan sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Kasabay po yan ng World Teachers Day Celebration ngayong araw, Oktubre 5.
4: Samantala ko, naman tayo ng ibang balita, tinutukan ng ating mga kasamahan ng hatol sa impeachment case. Si Vice President Sara Duterte Maa.

0: presentasyon. Bagamat aminado siyang maaari pa umanong magbago ang schedule depende sa takbo ng mga pagdinig. Dahil dito, umaasa umano ang Senate President na magiging mas mabilis ang pagliliti sa bahagi ng defense dahil nakasanayan na aniya ng mga partido at ng impeachment court ang proseso. Aniya, sa kanyang pagtatantya, maaaring tumagal sa 30-45 araw ang defense presentation. Ngunit bigyan din niya na personal niya lamang itong pagtatantya at maaaring magbago batay sa mga testigong iaharap at iba pang pagbabago sa schedule. Ang pahayag ni Gatchalian ay mas maaga sa naunang sinabi ni Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tungol na maaaring umabot hanggang Desyembre 16 ang paglabas ng hatol kung gagabitin ng defense ang buong 30 araw na inilaan ito para sa presentasyon ng ebidensya. Kung lang yan, balikan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Attorney Reginald Tungol.
1: Nang po namin kung i-consume ng lahat po ng mga 30 days na hiningi ng depensa o ng respondent, yung kanyang lahat ng mga araw na yon, aabot po tayo ng mga around December 16, mga ganun po. So yung parang ika 30 days po nakakailanganin ng ating respondents.
0: Samantala, Bumbudyanesis Bumbudyay, kaugnay na balita sa usapin ng impeachment, pinabulaanan ni Gatchalian na walang katotohanan umano ang paratang kay Presiding Officer Francis Chis Escudero na hinarang nito ang pagtistigo ni dating Senator Antonio Trillanes dahil sa hindi pagpapadala ng sampina. Ayon sa Senate President, dumaan muna sa konsultasyon at paghingi ng mga opinyon mula sa mga Senator Judge ang naging desisyon ng Presiding Officer na aniyay nagiging proseso sa impeachment court bago maglabas ng ruling si Escudero sa anumang issue sa paglilitis. Matatandaan naman na sa isang press conference, sinabi ni Trillanes na tila may pumigil sa kanyang pagtistigo matapos siyang hindi padalhan ng sampina ng impeachment court. Narito't balikan naman natin ang mga naging pahayag ni former Senator Antonio Trillanes.
2: Ito kasi simple. Nag-request yung prosecution ng mga isusumpina. My name was there last week. Bumalik yung mga sumpina. Ako lang yung wala. Meron bang power ng ganyan yung impeachment court? May power ba yung presiding officer? Oh, huwag na muna ito. Ganito. Yun ang tanong. They don't have that power. Kasi discarte ng prosecution ito eh. Do not second guess ano bang itetestify niya. Pahit lang mo muna.
0: Nauna lang itinanggi ng tagapagsalita ng impeachment court na si Attorney Tungol ang mga aligasyong may nagmamanipula sa impeachment court. Iginit naman ni Gatchalian na nasa karapatan pa rin ng prosecution na iharap pa rin si Trillanes sa paglilitis kahit walang sumpina dahil sa pagbubuluntaryong mismo ng dating senador. Ngunit binigyan din ni Gatchalian na dapat ay siguruhing totoo, tama at tugma sa datos ng mga kaukulang ahensya ang laman ng mga ebidensyang hawak ni Trillanes.
3: Bumbudyelo?
0: Yes, Bumbudyelis.
3: Yung naunang statement ni Attorney Tungol about sa possibly before mag-December 16, meron ng hatol, and then kinontra ni Senator Kiko Pangilinan nung Sabado. Anong nasa likod nito? Nakapag-usap na ba sila? Nakapag-usap na ba ang mga Senator Judges at ang impeachment court as a whole?
0: So ngayon ay kinukumpirma pa natin yan, Bumbudyelis, ano? Pero ang naunang paliwanag dyan, itong si Attorney Tungol ng tagapagsalita ng impeachment court, Bumbudyelis, ito ay batay lamang doon sa kung bibilangin o mano itong nakalagay doon sa pre-trial order ng na inilabas ng impeachment court, ano? So iyon ay pagtatantya lamang ng tagapagsalita ng impeachment court, Bumbudyelis, ano? Pero sa kasalukuyan ay hinihingi pa natin ng side nitong si Attorney Tungol doon nga sa naging pahayag nitong si Senator Judge Francis Kiko Pangilinan. Bumbudyelis.
3: Mm-hmm. Kasi doon sa naunang statement ni Senator Pangilinan, sabi niya walang karapatan ang spokesperson na maglabas ng kanyang opinion, which is yun yung term, ano? Opinion about dito sa umuusad na kaso. So doon sa paliwanag ni Attorney Tungol, may basis pala siya doon sa pagbibigay ng possible dates na paglalabas na ng verdict kung sakali.
0: Tama ka din, Bumbudyelis, ano? Nilinaw yan ni Attorney Tungol na iyong kanyang pagtatantya ay tanging nakabase lamang doon sa pre-trial order at sabi niya nga kung gagamitin ng depensa yung buong 30 araw ay malamang sa malamang kaya abutin ng December 16. So ito namang

0: si Senate President Sherwin Gatchalian, sinabi niya naman na dahil nga sa pagbabawas daw ng mga testigo nitong prosecution at dahil sa pagsasagawa nitong mga whole day trial sa mga susunod na linggo, Bumbo Genesis, ano, so inaasahan niya na maagang matatapos ang presentasyon ng mga ebidensya at testigo nitong prosecution at mapapabilis din ang presentasyon ng depensa dahil nakasanayan ng ano yan nila na nagiging mabilis ang proseso, ano, kaya tinantya niya na sana ay matapos na itong impeachment case ni Vice President Sara Duterte ng kalagitnaan o sa katapusan nitong paparating na Nobyembre. Bumbo Genesis.
1: One last question, Bumbo Jello, no? Mag-break na tayo by October 16 and babalik ulit ang trial kalagitnaan na ng Nobyembre. So kung yung target na nababanggit ni Senator o Senate President Gatchalian, November, baka magkaroon na ng hatol, ano yan, parang less than a month ang posibleng gugugulin ng defense team para i-present yung kanilang panig kung sakali?
0: Bumbo Genesis, kung matapos ngayong linggo itong presentasyon ng prosecution, ano, so may mahabang panahon pa rin itong depensa bago may mahabang panahon pa rin itong depensa para matapusin ang kanilang presentasyon hanggang sa makaabot ng Nobyembre, no, Bumbo Genesis, dahil ilang linggo din itong tinatawag nga nila na trial marathon. So, abangan natin kung ano yung magiging estratehiya dito ng prosecution at ng depensa sa pagpresenta ng kanilang mga ebidensya at testigo. At abangan natin kung matatapos nga ba o masusunod nga ba itong pagtatantya ng Senate President. Bumbo Genesis.
1: Okay, sige. Maraming salamat, Bumbo Jello.
2: Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bumbo Angelo Ganan. Basta Radio, Bumbo!
1: Oras natin, meron na ho tayong 27 minutes makalipas mga kabumbo ang alas 7 ho ng umaga. At dito tayo mamaya, dito ho sa implementasyon ng No Contact Apprehension Program dahil simula ho ngayong araw, October 5, magsisimula na rin po ito muling ipatupad. Limang syudad po muna ang pagsasagawaan po nito mga kabumbo. Supposedly animang original pero nag-cancel po ang Valenzuela City, kaya lima po muna ito ipapatupad. Limang malalaking mga syudad dito po sa National Capital Region. Biso po yan para sa mga motorista. Pero bago po yan, update muna tayo dahil good news. Magandang balita para po sa mga listeners, mga viewers ng Bombo Radio Philippines, mga taga-subaybay ho natin. Muli pong isasagawa ang Dugong Bombo 2026 mga kabombo. At kasama ho natin ang nagsisilbing chair ng Dugong Bombo 2026 sa si Bombo Mylan Binalay. Bombo Mylan, magandang umaga. Welcome sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News. At si Bombo Genesis, Bombo Jaito.
3: Yes, maraming salamat Bombo Genesis. Magandang umaga sa iyo. Magandang umaga Bombo Jai. And of course, sa ating mga listeners and viewers nationwide and worldwide.
1: Thank you so much for joining us ngayong umaga sa Bombo Network News. Na imbagabigat ka na kayo. Kamusta po ang preparasyon ng Bombo Radio Philippines at ang Star FM dito po sa ating nalalapit na Dugong Bombo, ma'am?
3: Yes, napakahaba na ng panahon, ano, na ating ginugol. Ilang buwan na ginugol natin itong ating preparasyon para sa Dugong Bombo 2026. At dahil nga Bombo Genesis, Bombo Jai at sa ating mga kabombo, ito'y taon-taon na nating isinasagawa for more than 20 years now. Ay masasabi ko na talagang all set na tayo, kaya naman ngayong taon na ito ay opisyal na nga ngayong araw na ito na inilo-launch natin ang ating Dugong Bombo 2026. So ang ating Dugong Bombo 2026 ay gaganapin po ngayong taon sa November 14. Yan po ay araw ng Sabado at yan ay gaganapin sa iba't ibang mga key areas natin in 25 ano, key areas natin sa iba't ibang dako ng Pilipinas. So take note, November 14 itong ating pinaka malaki. Ito ay tinuturing nga ano, tinatawag natin na biggest and bloodiest day sa ating buong bansa dahil sa iba't ibang dako ng Pilipinas ay magkakaroon tayo nitong nationwide na bloodletting project. So muli, yung ating Dugong Bombo ay ini-aim natin ano, na lagi naman malagpasan yung ating mga naging yung ating mga nagawa ng mga nakaraang mga taon, because taon-taon, Bombo Genesis and Bombo Chai, ay more or less nakaka-10 drums tayo ng dugo at yan ay napakalaking tulong para sa lahat ng ating mga kababayan na nangangailangan dahil alam naman natin na sa ngayon napakarami ng mga kababayan nating nangangailangan ng dugo. Usually nandyan yung mga nagda-dialysis, usually nandyan yung mga nasasangkot sa mga aksidente na nangangailangan ng mga major operations. Of course, yung mga nanganganak din, maaring sila yung mangailangan ng operasyon at nangangailangan sila ng dugo. At sa ngayon, dahil of course ay may mga ilang mga lugar na tumataas ang kaso ng dengue, ito rin yung ilan sa mga kababayan natin na nangangailangan ng dugo. Kaya naman, napaka-timely na meron tayong ganitong proyekto dito sa Bombo Radyo, especially sa pakikipagtulungan of course ng Bombo Radyo Philippines Foundation Incorporated, na magkaroon tayo ng sapat na supply ng dugo sa mga iba't ibang mga blood banks natin sa buong bansa.
1: This early, Ma'am Mylen, hinihikayat na natin ng mga listeners, mga viewers natin na magpa-register. And by the way, saan po sila pwede magpa-registro? We have 32 stations nationwide. Lahat po naman ito bukas for registration, Ma'am.
3: Yes, Bombo Genesis. Pero bago ko sagutin kung saan sila pwedeng magpa-register this early, ay nais ko lamang pong i-emphasize na itong ating bloodletting activity na ito, Dugong Bombo, A Little Pain, A Life to Gain, ay isa lamang po sa mga programa ng ating Bombo Radyo Philippines Foundation Incorporated. At maliban dyan, of course, yung layunin natin na magkaroon ng kasapatan ng supply ng dugo sa iba't ibang dako ng ating bansa, yan din ay naging tulay para po magkaroon tayo ng pagbubukas ng kamalayan ng ating mga kababayan para sa voluntaryo na pag-donate ng dugo. Dahil simulan natin itong ating programa at proyekto ng Dugong Bombo, ay nagkaroon tayo, nakita natin kung paano naging mulat na yung ibang mga kababayan natin. Kaya naman napakarami na rin mga bloodletting drive dito sa iba't ibang dako ng ating bansa. Pero of course, ang pinakamalaki pa rin itong ating Dugong Bombo at taon-taon. At yung sinasabi nga natin na maliban sa ating Dugong Bombo, yung ating Bombo Radyo Philippines Foundation Incorporated ay nagbibigay din po ng mga humanitarian assistance, relief operations, tulad ho ng ating mga ginagawa ng mga offline kabalaka, tulong tikabsat sa iba't ibang dako ho ng ating bansa, yung mga nasasalanta ng mga kalamidad. Recently, yung mga nababaha nating mga kababayan, isa lamang dyan, yung dyan sa may parte ng Pangasinan, sa parte po ng La Union, gayon din po yung mga naging biktima ng lindol dyan sa bahagi ng General Santos. So sa lahat ng mga yan, nandyan kaagapay lagi ang ating Bombo Radyo Philippines Foundation Incorporated. And of course, hindi natin makakalimutan, Bombo Genesis and Bombo Chai, yung ating socio-cultural na aspeto na isinusuling din ng ating Bombo Radyo Philippines Foundation, ang ating Bombo Music Festival. So yan, yung ilan lamang para magkaroon tayo ng kompletong kaalaman dito sa mga sinusulong ng Bombo Radyo Philippines Foundation. So balikan natin yung tanong tungkol sa kung saan maaring magparehistro itong ating mga kababayan kung sila ay gustong makibahagi sa ating Dugong Bombo 2026. Maari po silang magpunta sa ating pong mga pinakamalapit na mga himpilan ng Bombo Radyo at Star FM sa kani-kanilang mga lugar at doon po magpatala. Maari rin po silang tumawag sa mga contact numbers na ibibigay ho ng ating mga iba't ibang mga himpilan para sila ay makapagparehistro. Hinihikayat natin lalong-lalo na yung ating mga organisasyon, yung mga associations at iba pa, kahit yung mga magbabarkada, yung magpapamilya, at lahat na para nang sa ganun maging makabuluhan po bago matapos ang 2026 ay magkakaroon po tayo ng isang makahulugang pakikibahagi sa isang makabuluhan na proyekto, Bombo Genesis. And of course, isingit ko na lang din, hindi ho kayo malulugi. Bukod sa kayo po ay nakatulong na sa ating kapwa, yun naman ang pinakamahalaga. dito ko sa ating Dugong Bombo. Bukod sa makatulong ka na makapagdugtong ng buhay sa ating mga nangangailangan ng dugo, magkakaroon din po kayo ng pagkakataon na merong maiuwi sa ating successful blood donors, maiuwi po ng specially designed Dugong Bombo t-shirt. Ayan. So, yan. Kikita natin sa ating screen. May mga nakasuot na ng ating mga specially designed Dugong Bombo t-shirt. Yan ang maiuwi na ating successful blood donors on a supply last basis. And of course, may mga vitamins. Meron din pong mga hot meals, food and snacks na ipamimigay po natin sa ating mga venue para sa ating mga successful blood donors.
1: Mm-hmm. May mga kilala tayo na ginagawang collection nito, Bombo Mylan, ano? Yung mga specially designed mga bombo o dugong bombo shirt. May mga hanggang 10 na yung kanilang collection. Anyway, Bombo Jai, with your question kay Bombo Mylan.
4: Hmm? Bombo Mylan, kasi ano yung kahalagahan nito? Kasi nakikita natin, no, may mga repeated donors tayo dito. And for some, may mga sinasabi, no, na to replenish their blood. Pero the importance of it na it's not just donating, no, ng kanilang dugo, it can save a life. So paano natin ito ma-explain yung importance nitong ating Dugong Bombo 2026 and also gaano karami yung nagiging contribution ng Bombo Radio Philippines sa mga blood bank sa ating bansa?
3: Bombo Jai, napakalaking tulong. Naunahin natin yung kung gaano naging instrumento ang Dugong Bombo 2026 sa pag-replenish ng ating mga blood banks. Alam po ninyo, every year po yan, nagkakaroon po tayo ng, sabi ko nga kanina, more or less mga 10 drums ang ating naiaambag. So ibig sabihin yan, doon sa mga naiaambag ng ating Dugong Bombo 2026, alam natin na yan ay nakakatulong sa libo-libo nating mga kababayan na nangangailangan po ng kasapatan ng dugo para sa mga iba't ibang mga kaso, kung ano man po yan. So ito yung isa sa mga aim talaga ng Dugong Bombo na tayo po ay hindi lamang kumbaga yung ating mga kababayan ay makapagbigay ng bahagi ng kanilang sarili para sa iba, no? This is the highest form, kumbaga, na po pwede mong ibigay sa iyong kapwa, yung sarili mo, maibigay mo, no? Yung bahagi ng iyong sarili, maibigay mo sa iba, dahil lagi nga sinasabi ng ating chairman, si Dr. Rogelio Florete, kahit sa makabagong panahon ngayon, tayo po ay nagkakaroon na ng mga iba't ibang mga bagong mga tuklas sa larangan ng siyensya at teknolohiya, pero wala pa rin pong nakakaimbento na maaring pamalit sa dugo. Kaya naman, ito lang ang pwede nating maibigay. Hindi tayo pwedeng, kumbaga, yung kung dugo ang kailangan ng ating kababayan o ng ating kapwa, hindi tayo magbigay ng iba, no? Kundi dugo talaga mula sa tao. So, yan ang isa sa talagang napaka-importante. And of course, anong benepisyo nito sa ating mga magdo-donate? Bukod sa feeling na, of course, nakatulong ka, no? Dahil nga sa maraming nangangailangan sa atin ngayon ng dugo, nandun din yung lagi nating sinasabi na ikaw ay nare-replenish parang sasakyan na bagong change oil. At bukod dyan, kapag ikaw ay magdo-donate ng dugo, ikaw naman ay sasalang sa ating mga screening process. So sa screening process na ito, malalaman mo na, no, ikaw ba ay mataas ang presyon ng dugo. Pero of course, kapag mataas ang presyon ng dugo, hindi ka pwedeng mag-drink, kaya dapat healthy ka nga. Ay ganun din yung ating maliban sa blood pressure. Of course, kung hindi mo pa alam ang iyong blood type, makukuha mo na dyan yung blood type, yung hemoglobin mo, nandyan na din. At yung iba pang mga screening na ginagawa, lalong-lalo na kung may mga sakit, ano? Kasi kung hindi pa alam ng ating mga kababayan, hindi lang yung physical na pagkasusuri or screening ang ginagawa, kundi yung dugo na i-donate mo, sasailalim pa yan sa iba yung mga screening, at doon malalaman kung meron itong mga sakit na posible, ano? Na posible na maihawa, kaya naman yan ay ini-screen. Kaya doon pa lang, panalo na yung ating mga blood donors.
4: Ayun, salamat Bombo Maylin, Bombo Genesis.
1: Okay, again, reminder sa mga listeners, mga viewers, taga-subaybay po ng Bombo Radio Philippines at ng Star FM. November 14, magkakabombo Castro Nation, ano? 25 key cities. Bukas po ang ating 32 stations nationwide para ho tumanggap ng mga registration. Ma'am Maylin, Bombo Maylin, magandang umaga humuli sa inyo. Maraming salamat, ingat po kayo ma'am.
3: Yes, maraming salamat Bombo Genesis and Bombo Jai. Maraming salamat sa ating mga kabombo nationwide and worldwide.
1: Markahan po ninyo ang inyong mga kalendaryo, mga kabombo Castro Nation, ano? November 14, 25 key cities, isa sa gawa ng ating Dugong Bombo 2026 sa pagipagtulungan po ng Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated. Update pa rin ho tayo sa mga kaganapan dito po sa ating bansa mga kaumbo. Ito hong no contact apprehension program sa mga lokal na pamalaan. Dapat daw hong dumaan muna sa public consultation bago muling ipatupad. Lalo dito sa National Capital Region. May update dyan si Bombo Isa Cotoner.
5: Bombo Genesis, Bombo Jai, iginiit nga ng Lawyers for Commuter Safety and Protection na ang itong no contact apprehension policy ay dapat munang malinaw ang legal na usapin at implementasyon nito bago ito ipatupad sa mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila. Kasunod ito ng muling pagpapatupad nga ngayong araw ng NCAP sa limang lungsod sa Metro Manila, Manila, Quezon City, Parañaque, Muntinlupa at San Juan. Samantala, ipinagpaliban naman ng Valenzuela City ang pagpapatupad nito dahil sa patuloy na roadworks at nagbabagong traffic conditions. Ayon kay Lawyers for Commuter Safety and Protection President Attorney Ariel Inton, dapat munang magsagawa ng public consultation ang mga LGU upang malinaw sa mga motorista kung may bagong ordinansa para sa NCAP, kung dumaan ito sa kinakailangang proseso at kung paano mapoprotektahan ang kanilang due process. Gitnin to, dapat ding malinaw kung sino ang may mandato sa pagpapatupad ng traffic enforcement sa Metro Manila at kung ano ang papel ng MMDA at mga LGU. Hinihiling din ng grupo na ilahad kung may mga pribadong kumpanya na kasangkot sa pagpapatupad ng NCAP at kung mayroon itong anumang bahagi sa makokolektang multa. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Lawyers for Commuter Safety and Protection President Attorney Ariel Inton.
6: Pwede pa rin mag-challenge, panibagong challenge, kung may actual controversy dito sa revised NCAP system. Eh wag naman po sana magkaroon pa ng mga kaso, no? Na para dito mapapag-usapan to ng maayos kung magbubukas po tayo ng avenue sa transport sector sa mga motorista para mapag-usapan to. Sana hayaan na natin MMDA. MMDA lang ang magpatupad, no? Ng NCAP, yung local government. Huwag na huwag kayo magpatupad niyan dahil sa Metro Manila, MMDA lang ang may exclusive authority pagdating sa traffic.
5: Ayon sa naturang grupo, hindi naman sila tutol sa traffic enforcement ngunit dapat tiyaking malinaw, transparent at naaayon sa batas ang pagpapatupad ng NCAP. Sa ilalim ng NCAP, gumagamit ng CCTV, digital cameras at iba pang teknolohiya mga otoridad para maitala ang traffic violation ng hindi kinakailangang sitahin agad sa kalsada ang motorista. Yan muna, latest update.
1: Bumbo isa.
5: Yes, Bombo Genesis.
1: Sa pag-cover mo sa Metropolitan Manila Development Authority, anong stand dito ng MMDA? Kasi ngayong araw, magsisimula na no, yung limang mga lokal na pamalaan.
5: Actually, Bombo Genesis, sa pakikipag-usap nga natin sa Metropolitan Manila Development Authority at sinubukan nga kasi nating hingin yung side din nila, lalo lang nga dito sa pagpapatupad ng NCAP sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Pero as per the MMDA kasi, Bombo Genesis, matagal naman na nilang pinapatupad din talaga yung NCAP sa end ng MMDA. So matagal na itong na-re-implement noong May 2025 ba lamang. So yun na yung pinag-focusan nila ngayon. As per dito, no, sa NCAP pagdating sa LGUs, kaya nagkakaroon din ng mga iba't ibang komento o question dito at dahil nga ay ginigit nila, sana maging malinaw yung batayan o yung hati doon sa sakop ng Metropolitan Manila Development Authority kaysa naman doon sa implementation din sa local government units. So, yun yung nais nilang linawin dito kasi nga, ipinapatupad na sa MMDA. So, ano pa yung purpose nung para doon sa individual LGUs natin, Bombo Genesis?
1: Oo, tama. Nahuli ka na sa MMDA, nahuli ka pa sa lokal ng pamalaan. Sige, update pa rin tayo dito sa mga susunod na araw, ano, mga kabubukas Nation. Maraming salamat, Bombo Isa.
5: Yan muna ang latest update mula dito sa lungsod ng Quezon. Ito si Bombo Isa Cotoner, Bas Radyo, Bombo!
7: Bombo Sports News!
1: Dating pong sports news, magkakabombo, itinuon po ngayon ng Philippine Olympic Committee sa paparating ng Los Angeles Olympics ang atensyon. Yan po sa susunod na po na taon. At matapos na hindi malagpasan ng Pilipinas ang target na gold medal sa tapos na 20th Asian Games na ginanap nga doon sa may Nagoya, Japan. Sinabi ni Committee President Abraham Bambol Tolentino na kahit na hindi naman nalagpasan ang target ay napantayan naman ang gintong medalya noong nakalipas na Asian Games. Dagdag pa ng Committee President, mas kailangan ng ating bansa ang pagpapaigting ng ensayo, mga practice, ganoon din ang pagkuha ng mga foreign coaches para mamayagpag ang ating bansa sa nalalapit na Los Angeles Olympics. Yan po sa 2028. Nakapagtala ang Pilipinas ng 4 na gintong medalya, 10 na silver medal at maraming mga bronze medals. Nahigitan naman po ng Pilipinas ang 2023 Hangzhou Asian Games kung saan ay mayroong 4 na gintong medalya noon, 2 silver at 18 na bronze medal. Balikan po natin ang payag ni Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino.
8: Masaya ba tayo sa resulta? Yes. Dahil nga dun sa record breaking natin, no? And almost all medals from Olympic sports. So, ibig sabihin nun, yung direction natin, papunta tayo sa LA, maka-focus tayo more sa Olympic sports. So, with this result, dapat doon din tumutok ang PSC sa Olympic sports kasi malapit na yung LA Olympics, di ba?
1: Payag po yan ni Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino. Kasunod po yan ang pagtatapos kahapon mga kaumbo ng 2026 Asian Games.
7: Bombo International News.
4: Tinamaan ng Russian drone sa isang pag-atake ang Northern Bridge, isang pangunahing tulay sa Kiev, Ukraine, habang nasa lungsod si German Chancellor Friedrich Merz bilang pagpapakita ng suporta kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Ayon kay Kiev Mayor Vitaly Klitschko, 2 individual ang nasugatan sa pag-atake. Batay sa mga video inyong nakikita sa inyong mga screen, mga kabombo, makikita ang sumabog ang malaking apoy at makapal na itim na usok mula sa tulay habang may mga sasakyang patuloy na dumadaan rito. Ikalawang ulit na umanong tinamaan ang Northern Bridge sa loob lamang ng 2 araw habang patuloy na pinalalakas ng Russia ang mga pag-atake nito laban sa kabisera ng Ukraine. Nauna rin tinamaan noong 5 beses sa loob ng wala pang 24 hours itong Southern Bridge ng Kiev na ginagamit ng mga sasakyan at ng subway system ng lungsod. Naganap ang pag-atake habang bumibisita naman si Merz sa Kiev kasama si German Minister for Economic Affairs and Energy Katarina Rich. Nauna nang nagbabala ang Russia na maaring hindi ligtas sa mga dayuhang bibisita at opisyal sa kabisera dahil sa patuloy nitong pag-atake. Sa pagbisita, nakatakdang tapusin ni Zelensky at Merz ang isang defense and industrial partnership sa pagitan ng Ukraine and Germany kabilang ang kasunduan para sa produksyon ng mga drone at missiles. Inaasahan ding maglalaan ang Germany ng 1 billion euro o humigit kumulang 1.13 billion US dollars para sa military aid in Ukraine at karagdagang 350 million euro o nasa 390 million US dollars para sa pagkukumpuni ng mga nasirang energy infrastructure ng bansa. Samantala, sinabi ni Zelensky na patuloy na lumalaki ang pangangailangan ng Ukraine para sa air defense habang pinaiigting naman ng Russia ang kanilang air campaign. Kabilang sa mga ginagamit ng Moscow ang mga high-speed jet-powered Shahed-type drones na maaaring makalusot sa traditional na air defense system ng Ukraine.
1: Oras natin magkakabombo, meron na lamang ho tayong 13 minutes bago po sumapit ang alas 8 ng umaga. Ako tayo sa mga balitang tinutukan po ng ating mga provincial station, mga kabombo. Bombo Jai.
4: Ito naman ang ACTA Party List, hindi papayag na mayroong pondo sa korupsyon, ngunit wala sa edukasyon. Kuha tayo mga detalye sa pag-uulat niya ng Bombo Radyo Bacolod.
9: Hindi papayag na may pondo sa korupsyon, ngunit wala sa edukasyon. Ito ang mariing sigaw ng Alliance of Concerned Teachers kaugnay ng isinagawang Teachers Day Celebration sa Bacolod City noong Sabado. Sa panayam ng Bombo Radyo Bacolod kay Alliance of Concerned Teachers o ACT National Chairwoman Ruby Ana Bernardo, paalala nito na teacher ikaw naman ang tema na ngayong taong National Teachers Day kaya dapat ang mga guro naman ang pagtuunan ng pansin ng gobyerno. Kabilang sa kanilang panawagan ang pagtaas ng entry-level salary sa 50,000 pesos. Gayon din ang dagdag sa personal economic relief allowance o pera na gawing 5,000 pesos. Ayon kay Bernardo, simula 2009 pa ang pera budget na 2,000 pesos sa bawat guro habang sa ipinasa sa 2027 budget sa Kamara. Ito ay dinagdagan lamang ng 500 pesos. Ang 500 pesos ay katumbas lamang ng 16 pesos bawat araw ayon kay Bernardo at ito ay mistulang barya lamang. Ayon dito, imbes na ibigay ang inihinging dagdag sa sahod, sila ay binibigyan ng dagdag na trabaho. Kaugnay sa panawagan, ang mga guro, school personnel at mga nangangarap na maging guro ay magtitipon-tipon sa kahabaan ng medyola ngayong araw upang magsasagawa ng pagprotesta.
10: Happy World Teachers Day sa ating lahat. Higit sa lahat, kailangan nating magsama-sama para ipanawagan yung dagdag sweldo, di dagdag trabaho, 50,000 na entry level para sa ating mga guro sa lahat ng antas, pampubliko man o privado. Pagdadagdag ng ating personal economic relief allowance at alam ko kung paano kayo nagmamahal kaya dapat ay mahalin din tayo ng gobyerno kaya hindi tayo papayag na may pondo sa korupsyon pero wala sa edukasyon, may pondo sa korupsyon pero wala sa salary increase at beneficyo ng ating mga guro.
9: Mula rito sa Bombo Radyo Bacolod, ito si Bombo Mericris Alob, Basta Radyo, Bombo!
1: Usaping impeachment ho tayo mga kabombo, ang testimonya ni Mayor Basta Duterte sa pagtatangkang may ligtas daw ang kanyang sarili, mas nagdiin kay Vice President Sara Duterte. Ayon po yan sa prosecution panel. May exclusive report ang Bombo Radyo Iloilo.
11: Mas idiniin umano ni Davao City Mayor Basta Duterte ang kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial sa kabila ng pagtatangka nitong iligtas ang kanyang sarili sa isinasagawang pagtestigo. Ito ang pahayag ni Representative Renee Co, ang spokesperson ng House Prosecution Panel at Kabataan Party List Representative sa panayam ng Bombo Radyo. Ayon kay Co, malinaw sa naging pahayag ni Basta na kung alam niyang may government contract sa Davao City ang GenCorp Industries Incorporated kung saan stockholder ang kanyang kapatid, hindi niya umano ito papayagan. Bagamat iginiit ni Basta na ang Bids and Awards Committee o BAC ang nag-aproba sa mga kontrata at hindi na ito nakarating sa kanya. Sinabi ni Ko na may mga circumstantial evidence na maaaring magturo na posibleng alam niya ang mga transaksyon. Kabilang dito ang business connection ni Basta kay Jaime Tan Cruz na sinasabing may-ari ng GenCorp at ang kanilang pagiging shareholder sa iba pang mga kumpanya. Binanggit din ni Ko na nagbago ang mga patakaran ng BAC at may mga kontratang nagkakahalaga ng milyong-milyong piso kaya nais ng prosecution na higit pang malinawan ang mga transaksyon ng GenCorp sa Davao City. Samantala, iginiit ni Ko na si Vice President Sara Duterte mismo ang nagdeklara sa kanyang sal-in ng business interest sa GenCorp na nagkaroon umano ng mga government contract sa Davao City noong siya na ang Vice Presidente. Ayon pa sa prosecution panel, isa ito sa mga usaping kailangan pang himayin sa pagpapatuloy ng impeachment trial.
12: Testimony po ni Mayor Basta Duterte, sinalba niya po yung sarili niya, pero mas inipit naman niya po ang kanyang kapatid na si VP Sara Duterte. Yun po yung klaro noong sinabi niya na kung alam niya na yung GenCorp ay may government contract sa Davao City, he said, quote-unquote, I would not allow it.
11: Mula rito sa Bombo Radyo Iloilo, para sa Bombo Network News, ako si Bombo Krell Panisales Melieza. Basta Radyo, Bombo!
4: Ang Department of Science and Technology naghahanda ng teknolohiya para sa mga magsasaka sa gitna ng inaasahang epekto ng very strong El Nino sa ating bansa. Pinakapanayam ang Bombo Radyo Kalibo.
11: Ang Department of Science and Technology o DOST Pag-asa sa kasalukuyang umiiral na strong El Nino sa Tropical Pacific na posibleng lumakas bilang very strong El Nino sa pagitan ng October at December 2026 at magpapatuloy hanggang unang kalahati ng 2027. Ayon kay DOST Secretary Renato Sulidom Jr. sa isinagawang press conference para sa Science, Technology and Innovation Exhibits 2026 sa Bayan ng Kalibo, maaaring magdulot umano ito ng mas mainit na temperatura at below normal rainfall sa malaking bahagi ng bansa na magpapataas sa panganib ng dry spell, tagtuyot at kakulangan sa supply ng tubig at epekto sa agrikultura, enerhiya at kalusugan. Dahil dito, naghahanda umano ang DOST ng mga teknolohiya para matulungan ang mga magsasaka na maka-adapt sa kakulangan ng tubig, kabilang ang mobile solar-powered irrigation system at epesyenteng pamamaraan ng patubig gaya ng drip at furrow irrigation. Hinikayat rin nito ang mga lokal na pamahalaan, magsasaka at iba pang sektor na gamitin ang mga climate forecast at maagap na magpatupad ng mga hakbang sa pagtitipid ng tubig at paghahanda sa posibleng epekto ng pagtama ng very strong El Nino.
13: On the irrigation systems, we have developed solarized irrigation systems, but one interesting thing is we have developed a solarized irrigation trailer unit where the irrigation machine can be powered by solar, but it is mobile. So after a farmer has irrigated his land, then one can pull it using a tricycle or a kuliglig or other machines to another land. Essentially, allowing us to irrigate land without putting up a permanent irrigation system which will stay in place. So we can also provide advice on irrigation systems that will conserve water using less water to irrigate the land, like drip irrigation or furrow irrigation and many other things. Everyone should be involved, even ourselves, magtipid sa paggamit ng tubig.
11: Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Kalibo, Bombo Ashley May Pamaos nag-uulat. Basta Radyo Bombo!
4: Ito namang isang Pilipina mula sa Baguio City, Guinness World Record holder sa pinakamalaking crochet mandala ng isang individual. Alamin natin ang mga detalye sa pag-uulat ng Bombo Radyo Baguio.
14: Labis ang galak na nararamdaman hanggang ngayon ni Adelaida Adelguia matapos niyang makuha ang Guinness World Records title para sa pinakamalaking mandalang ginawa gamit ang crochet ng isang individual. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radyo, ibinahagi ni Guia na hindi niya alam kung iiyak o tatalon sa tuwa nang malaman niyang nakamit niya ang record. Anya, napasigaw na lamang siya sa kanyang asawa dahil sa labis na saya sa kanyang nakamit. Ang kanyang crochet mandala na tinawag niyang Wishing Star ay may sukat na 28.03 metro kwadrado, halos 6 na metro ang diametro, at tumitimbang ng humigit kumulang 32 kilo. Opisyal na sinukat ang artwork sa Mount Kamisong noong Enero habang natanggap naman ni Guia ang kumpirmasyon mula sa Guinness World Records noong September 17. Ayon kay Guia, ilang buwan siyang naghintay para sa kumpirmasyon at inilarawan niya ang pagkilala bilang isang sandali ng kagalakan at pasasalamat. Sinabi rin ni Guia na natapos niya ang mandala sa loob lamang ng halos isang buwan at pinursigi ang pagkamit ng Guinness World Records title upang maitaguyod at maipakita ang sining at husay ng mga Pilipino sa industriya ng handicraft. Nagpasalamat din si Guia sa mga individual na tumulong sa pagdodokumento at pagsaksi sa kanyang pagtatangka para sa record.
15: Sa mga may talento, huwag niyong sayangin ang regalo sa atin ng Panginoon dahil alagaan natin ito. Meron sinasabi sa Biblia, kung ano ang ibinigay sa iyo, alagaan mo at ito ay magbubunga ng madami. And i-share mo ito sa lahat ng may kaligayahan sa puso para maging maganda rin ang kalalabasan at kung sino yung nakikita, maliligayahan din habang ito ay nakikita.
14: Sa ngayon, nakadisplay ang pinakamalaking mandalang ginawa ng isang individual at iba pang gawang kamay ni Guia sa Mount Kamisong Forest Park and Event Place sa Itogon, Benguet.
15: Yes, ini-invite ko po kayong lahat na puntahan ang Mount Kamisong. Bigyan niyo po ng panahon para makita natin na ipagmalaki. Ito po ay hindi para sa amin lamang, ito po ay para sa ating lahat dito sa Pilipinas.
14: Mula dito sa lungsod ng Baguio, para sa Bombo Network News, Bombo Benjo Guzman, Basta Radyo, Bombo.
7: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
1: Sa palitan po ng piso kontra dolyar at iba pang mga foreign currencies, ngayon pong umaga ho ng Lunes, mga kabombo, ang isang US dollar ay katumbas po ito ng 62 pesos and 54 centavos. Ang isang Hong Kong dollar katumbas ang 8 pesos and 00 centavos. Ang isang Singaporean dollar katumbas ang 49 pesos and 02 centavos. Ang isang Saudi Arabian Rial katumbas ng 16 pesos and 71 centavos. At ang isang Euro katumbas po ng 70 pesos and 54 centavos. Batay po yun sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ng Bankers Association of the Philippines. Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM and FM stations nationwide, mga kabombo. Pwede-pwede po nyo subaybayan ang ating mga provincial station gamit yung kanilang sariling social media pages. Lahat po ng provincial station ng Bombo Radio Philippines at ng Star FM may sariling social media pages na pwede nyo subaybayan. Pwede kayo mag-like, mag-follow, and of course mag-subscribe. Sa mga kababayan po natin dyan sa may Northern Luzon, nariyan po ang Bombo Radio Kawayan sa may Cagayan Valley, ang Bombo Radio Dagupan at Star FM Dagupan dyan sa may Ilocos Region, particular na sa may Pangasinan at mga katabing probinsya. Ang Bombo Radio Baguio at Star FM Baguio dyan po sa may probinsya ng Benguet sa buong Cordilleras. Dyan sa may Bicol Region sa Southern Luzon area, nariyan po ang Bombo Radio Legazpi at dito sa National Capital Region, ang Star FM Manila.
4: Para naman sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Northern Luzon, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radyo Tugigaraw. Nariyan rin ang Bombo Radyo Rawaga, Bombo Radyo Vigan at Bombo Radyo La Union. Sa Southern Area naman, nariyan ang Bombo Radyo Naga.

0: Mga kabo, what's our nation para sa ating Christmas countdown? We only have 81 days before Christmas Day. Christmas, we share the
1: love. Abangan muli ang ating susunod na Bombo Network News mamayang tanghali. Mga kabo, magsisimula po yan alas 12 ng tanghali hanggang alauna po ng hapon para po yan sa ating Bombo Network News Noontime Edition. Mas marami mga balita at mahalagang impormasyon ang inyo pong matutungayan. Yan na rin po ang kalipunan ng Bombo Network News, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, Basta Radio.
2: Bombo!